0: Station Radio.
1: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.
3: Alam mo ba?

at reminders mula po sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, ganyan din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, ganyan din po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado, at ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Maruway Oksyano, ko po si Jocks Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

Paalala, nagsimula na po ang reading period para po sa June 2026 bidding month. Nagsimula po yan nitong June 27. Paalala po sa mga due dates para po sa bidding month ng June 2026 para po sa bayan ng Daet. Magsisimula po yan sa Lunes, July 6 hanggang 20 po yan. Sa bayan naman po ng Basud ay sa July 13. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay sa July 14. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection activity sa covered courts ng Barangay Mampurog. Sa bayan naman po ng San Vicente ay sa July 15. At sa parehong araw ay may follow-up collection po tayo sa Municipal Gymnasium. Sa bayan naman po ng Talisay ay sa July 16. At sa parehong araw ay may follow-up collection po tayo sa Sports Complex sa Plaza. Sa bayan naman po ng Mercedes ay sa July 17. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 2. At sa bayan naman po ng Vinson's ay sa July 20. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 1. Ang due dates naman po para sa bayan ng Kapalonga at Santa Elena ay magsisimula po sa Lunes, July 6 hanggang Martes po yan, July 7. Sa bayan naman po ng Labo ay sa July 8 hanggang 16. Sa bayan po ng Paracale ay July 8 hanggang 14. At sa bayan po ng Jose Panganiban, July 7 hanggang 14. Ang ating po drive-thru teller window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang banda po ang ating po mga teller windows na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay, gayon din po ang ating mga area offices, yan po ang Area 1 office sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Gayun din po ang Area 2 office po natin na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At ang atin pong Area 3 office na nasa Barangay Batubalani po sa bayan ng Paracale. Kasama rin po ang ating mga service centers. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas rin po mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Gayun po ang ating pong Area 1 office teller window sa bayan po ng Daet at ang ating pong drive-through teller window sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat po ng Sabado ng buwan po ng Hunyo. Kaya naman po bukas, July 4, bukas po ang ating Area 1 office teller window sa bayan po ng Daet at ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating naman po ang active Canoreco accredited buy centers ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa current accounts na lumagpas lamang po ng isang araw sa kanilang due date. Gayun din po, tinatanggap rin po nila ang bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa pamamagitan ng ating mga accredited bayad centers, ay dalhin niyo po ang inyong electric bill or statement of accounts. Para malaman po ninyo kung mayroong bayad center na malapit po sa inyo, ay pumunta lamang po sa ating official Facebook page na Canoreco at hanapin po ang post po natin tungkol sa ating mga bayad centers at i-click po ang link na nakalagay po sa caption. Ngayon po, maririn po kayo mag-settle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng mga

online payment platforms kagaya po ng GCash, PayMaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po ang bayad riyan para po sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po sila lumagpas ng due dates, wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga online payment platforms po nito, yan po ay ang inyong account number, account name, at amount ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of accounts.

Para naman po roon sa mga nais mag-avail ng diskwento sa bayarin sa kuryente, pakinggan niyo po ito para po malaman kung kayo po ay qualified end user ng discount sa bayarin sa kuryente. Sa senior citizen discounts, ang mga condition po para makapag-avail nito ay dapat ang uri ng connection sa serbisyo ng kuryente ay residential type. Ngayon po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 100 kWh pababa. Ang kontador syempre ay dapat nakapangalan kay senior citizen ng higit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa ay senior citizen discount application form na nakukuha po sa ating mga opisina, ganyan din po ang inyong senior citizen ID card o kahit ano pong government issued ID card na nagpapakita po ng inyong birth date at citizenship, barangay certificate of residency, kopya po ng latest na electric bill na nakapangalan kay senior citizen at latest po na 2x2 colored picture na white po ang background. Tandaan po na tanging ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari po mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan po sa kontador kahit ilan po ang nakatirang senior citizen sa bahay po na kinakabitan nito. Maaari pong ipasa ang mga kinakailangan mga dokumento sa pinakamalapit po na Canoreco Area Office or Service Center. Maaari pong mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative. Basta't bukod po sa mga kinakailangan dokumento ay may dala si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Epektibo po ang senior citizen discount hanggang December 31 ng taon na na-approve or na-renew ang diskwento. Kailangan pong i-renew ang diskwento kada taon bago po mag-January 24. Kung hindi po makapag-renew bago pong January 24, ay sa susunod na pinakamalapit na billing period, kung kailan nakapag-renew si senior citizen, ang magiging effectivity po ng diskwento. Kailangan pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center, dala po ang isang valid ID card sa pag-renew po ng senior citizen discounts. Ang isa pa pong diskwento na maaari pong i-avail ay ang lifeline rate discounts. At ang mga condition po para makapag-avail ng diskwentong ito ay dapat kayo po ay kasalukuyang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS na syempre nasa kasalukuyang certified list na ibinigay po ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa ating pong kooperatiba. Maaari rin po mag-apply ang mga hindi po beneficiary ng 4PIS kung ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ganyan din po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 50 kWh pababa. Ang mga dokumento po na kailangan ipasa para po roon sa mga beneficiary po ng 4PIS, kayo po ay otomatikong rehistrado na sa programang ito, basta't kayo po ay nasa certified list na ibinigay po ng DSWD sa atin pong kooperatiba. Maaari po ninyong i-verify ang inyong pagkakarehistro sa programang ito sa pagbisita po sa ating mga area offices. Para naman po roon sa hindi po beneficiary ng 4PIS, ay kailangan nyo po magpasa ng sumusunod na mga dokumento sa area office na nakakasakop po sa inyo. Yan po ay ang lifeline rate discount application form na nakukuha rin po sa ating mga area offices. Ganyan po ang inyong valid government issued ID card, latest po na electric bill or Canoreco official receipt na binayaran po ninyong electric bill. Certification mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Para po roon sa hindi nakapangalan sa kanila ang kontador na ginagamit, ay kakailangan na rin po magpasa ng mga sumusunod na dokumento. Kung nakatira po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan po sa kontador, ay kakailangan ninyo rin po magpasa ng barangay certification
na nagpapatunay na nakatira po kayo sa iisang bahay at doon po sa bahay po nahihingian po ng diskwento. Kung nangungupahan naman po ay contracts of lease. Makatatanggap po ng 100% diskwento ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan na ang konsumo po nila sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa.

wala po tayong scheduled power service interruption bukas o sa Linggo. Gayun pa man, kung meron po kayong power service concern, ay maaari po kayong tumawag sa atin po mga hotline numbers. Para po sa pagtawag, huwag niyo pong kalimutan na i-provide ang inyong account number, contact person, address, nearest landmark, at syempre po ang inyong power service concern. Ang lahat po ng ating opisina ay meron pong hotline numbers para po sa Area 1 office na nakakasako po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Sa Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Capalonga at Santa Elena, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. At sa Area 3 office naman na nakakasakop sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Inaanyayahin natin ang ating mga member consumer owner na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Sa pag-join niyo po sa ating pong broadcast channel, kayo po ay makakatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng ating kuryente, mga importanteng paalala po at abiso, update po tungkol sa power rate, due dates at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng ating pong kooperatiba. Sa pagsali po sa ating pong broadcast channel, i-click niyo lang po ang link na nakalagay po sa ating Facebook posts tungkol sa ating broadcast channel. Pagkatapos naman po ay i-click po ang join. Kaya naman sa ating po mga member consumer owner, join na sa ating pong broadcast channel. Paalala rin po na maaari na po kayong mag-inquire tungkol sa inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phone. I-type nyo lang po sa inyong messaging app ang bill space ang 10-digit Canoreco account number po ninyo. Yan po ay bill, B-I-L-L, space. Kasunod po ang 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po, bill, space, 12-3456-7890. Ipadala niyo po yan sa 0949-560-7630 o kaya naman po sa 0956-715-6869. Mangyari pong hintayin ang tugon po ng ating Canoreco SMS service at makakatanggap po kayo ng detalyadong impormasyon tungkol sa inyo pong account at electric bill. Yan po ang inyong Canoreco account number, ang inyo pong bill amount, outstanding arrears kung meron, at ang inyong total amount due, ang inyo pong due dates, at ang billing month.

Paalala naman po roon sa mga nais pong magpakabit ng serbisyo ng kuryente, ang pinakaunang step po riyan ay ang pag-attend po ng pre-membership seminar. Meron po tayong pre-membership seminar ngayong araw ng Biyernes. Magsisimula po yan ng alas 9 ng umaga sa second floor po yan ng Canoreco Building Area 1 Office, GP Rizal Street, sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Mahalaga makaten po tayo ng pre-membership seminar upang makatanggap po ng pre-membership seminar certificates na isa po sa mga kinakailangan dokumento sa pag-apply po ng serbisyo ng kuryente para po sa inyong property. Kung hindi man po makaten ngayong Biyernes, kada Biyernes po yan ginaganap sa ganap po na alas 9 po ng umaga.

Sa ibang paalala po, bukas gaganapin po ang district election para po sa Canoreco District 3. Yan po ay Daet South at San Lorenzo Ruiz. Kaya naman po sa atin po mga MCO, sabayin po ng San Lorenzo Ruiz at Daet South. Kakaroon po tayo ng district election para po sa pagka-direktor sa inyong lugar. Magsisimula po o magbubukas po ang presinto ng ating pong district election sa ganap po na alas 8 po ng umaga. Kaya naman po sa atin po mga member consumer owner na qualified voter, punta na po sa presinto para sa pagboto ng direktor po para sa inyong lugar. Gayun din po sa darating na Lunes, ang last day po ng filing ng Certificate of Candidacy para po sa Canoreco District 7, yan po ay bayan ng Paracale, at Canoreco District 6, yan po ay bayan ng Jose Panganiban. Kaya naman po para roon sa mga nag-denies po na tumakbo bilang director po ng bayan po ng Paracale, gayon din po sa bayan ng Jose Panganiban, ang last day po ng filing ng Certificates of Candidacy ay sa Lunes po yan, July 6.

Dako po tayo sa balita, June 2026 power rates. Tumaas po ang power rate na babayaran po ng mga konsumidores para po sa June 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 10 pesos and 76.33 cents per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 10 pesos and 37.55 cents per kilowatt hour noong nakaraang May 2026 rate. Ang low voltage rate ay 9 pesos and 80.97 cents per kilowatt hour, habang ang higher voltage rates naman ay 7 pesos and 83.29 cents per kilowatt hour. Ang pataas po nito ng 0.3878 cents per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay ang pagtaas ng generation system charge ng 0.4282 cents per kilowatt hour dahil po yan sa pagtaas ng wholesale electricity spot market or WESM charges at fuel cost ng Thermal Zone Incorporated or TLI para po sa supply month ng May 2026. Ang pagtaas po ng WESM charges ay dulot po ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid mula po May 13 hanggang 15 na nagdulot po ng sunod-sunod na unplanned power plant shutdowns at forced outages na sanhi ng magkasunod na pag-trip off po ng 500 kV Ilihan Dasmariñas at 500 kV Ilihan Tayabas transmission lines. Ganyan po ang pagtaas ng system loss charge ng 0.0478 cents per kilowatt hour at value-added tax or VAT charge ng 0.1054 cents per kilowatt hour dahil po sa pagtaas ng generation charges. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagkolekta ng mga sumusunod. Yan po ang Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 cents per kilowatt hour na nagsimula po noong buwan ng February 2026. Alinsunod po sa ERC order para sa ERC case number 2025-060RC noong January 30, 2026. Ganyan po ang Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 cents per kilowatt hour. Alinsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Patuloy rin po ang pagkolekta ng feed-in tariff allowance or feed-all charge na 0.2011 cents per kilowatt hour. Alinsunod po yan sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025. Ganyan po ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 cent per kilowatt hour na nagsimula noong buwan ng February 2026. Alinsunod po sa ERC Resolution Number 2, Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Bumaba naman ang transmission system charge ng 0.1936 cents per kilowatt hour dahil po sa pagbaba ng ancillary service charge. Yan po ang ancillary services from the reserve market at power delivery service charge ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP para po sa supply month ng May 2026. Nakatagdag rin sa pagbabang ito ang patuloy na supply ng kuryente mula po sa Renewable Energy Embedded Generation Facilities na nasa franchise area ng Canoreco. Samantala, suspendido pa rin ang pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance or GEO charge na 0.0371 cents per kilowatt hour na nagsimula po noong May 2026 hanggang ngayong June 2026 billing month, alinsunod po sa direktiba ng ERC. Sa June 2026 residential power rates, ang bayarin sa generation system charge ay 5 pesos and 1469 cents per kilowatt hour. Sa transmission charge ay 1 peso and 1262 cents per kilowatt hour. Sa system loss charge ay 0.8431 cents per kilowatt hour. Sa government charges ay 1 peso and 59.91 cents per kilowatt hour. Sa subsidies and other charges ay 0.4371 cents per kilowatt hour. At sa DSM charges, yan po ay 1 peso and 61.09 cents per kilowatt hour. Tandaan po na tanging ang distribution, supply,
and metering or DSM charges lamang po ang napupunta sa Canoreco upang magamit sa pang-araw-araw na operasyon nito. Ang mga pass-through charge ng Canoreco, yan po ang generation, transmission, system loss, at senior citizen subsidy ay nakabatay po sa halagang ibinayad ng kooperatiba sa mga power supplier, yan po ang TLI at WESM, at sa grid operator po na NGCP. Gayun po sa mga binigay na subsidiya para sa senior citizen na mga konsumidores na kinakalkula po gamit ang inireseta ng ERC na Uniform Reportorial Requirement or URR Spreadsheet Templates. Ang lahat po ng rate components sa electric bill na kinokolekta ng kooperatiba ay dumadaan po sa regulasyon at sumasailalim sa buwan ng pagsusuri ng ERC. Karapat-dapat tandaan na ang kooperatiba ay hindi pinapayagang baguhin ang mga rate na kinokolekta sa mga konsumidores ng walang paunang otoridad ng ERC na may jurisdiction sa mga distribution utility, mapa private utility or electric cooperative. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari pong bumisita sa Canoreco official Facebook page na Canoreco at sa Canoreco official website na www.canoreco.com.ph. Time check po tayo, ganap na pong alas 9 ng umaga. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live. Papasalamat rin po tayo sa lahat po ng departments and area offices na pinagkukunan po natin ng ating mga updates at reminders. Ganyan po sa ating driver for today, Kuya Rodney Zantua. Lagi po nating tatandaan ng Canoreco po ay sa ating pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas 9 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Labing pitong individual ang naaresto sa isang intelligence-driven joint operation laban sa umano'y illegal na pagmimina sa barangay Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte noong Hulyo 1. Pinangunahan ng operasyon ng National Bureau of Investigation, katuwangang Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station. Ayon sa paunang investigasyon, nahuli ang mga suspek habang umano'y nagsasagawa ng pagmimina ng walang kakulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines and Geosciences Bureau. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 at Republic Act No. 7076. Sa operasyon na kumpiska ang iba't ibang kagamitan at materyales na ginagamit sa pagmimina, kabilang ang mga backhoe, air compressor, generator, mercury, hinihinalang gold ore at gold amalgam, pati na rin ang mga blasting materials at ibang kagamitan. Nasa kustudiya na ng Jose Panganiban Municipal Police Station ang mga naarestong suspect para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na iulat ang anumang ilegal na aktibidad upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng kaayusan. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Ask yourself.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit.

0: Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Content.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, Deuce FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Deuce FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, Deuce FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Deuce FM. Dahil tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 10, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Anim na obispong kabilang sa ultra-conservatibong Society of St. Pius X ang opisyal na itinawalag o excommunicated ng Vatican matapos magsagawa ng ordinasyon ng mga bagong obispo nang walang pahintulot ng Santo Papa. Kasama sa parusa ang apat na bagong na orden ng obispo at dalawang obispong nanguna sa seremonya sa Escone, Switzerland. Ayon sa Vatican, maaari ring mapatawan ng kaparehong parusa ang mananampalatayang formal na sasapi sa grupo. Nagpasya ang Vatican isang araw matapos ituloy ng samahan ng ordinasyon sa kabila ng pananawagan ni Pope Leo XIV na huwag itong gawin. Ayon sa Santo Papa, isa itong schismatic act na sumisira sa pagkakaisa ng simbahan. Ang Society of St. Pius X na may itinatayag na 600,000 tagasunod ay kilala sa pagtutol sa mga reformang ipinapatupad ng Vatican Second Council noong dekada 60. Sinabi naman ni Vatican Secretary of State Pietro Parolin na labis na ikinakalungkot ng simbahan ang insidente dahil umano'y nagdudulot ito ng malalim na pagkakahati sa simbahang Katolika. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Agad na naaresto ng mga otoridad ang suspek sa naganap na pananaksak sa Ginobatan Town Plaza noong gabi ng Miyerkules, Hulyo 1. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente dakong alas 7 ng gabi. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng Ginobatan Municipal Police Station at nagsagawa ng investigasyon at follow-up operation. Sa isinagawang operasyon, natukoy at nadakip ang sospek. Kasalukuyan na itong nakapiit sa himpila ng pulisya at nahaharap sa kaukulang kasong kriminal. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa! Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga ng alas 11, Adam Agitong.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si Baba

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka.

0: Ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

0: TZ1 Radio.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso Sa pagpasalamat, huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dine. Induguna, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugsdugan.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z, so one radio.

0: 1 o'clock.
1: 99.7 One Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: Dive.
0: Tindugo na. Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Mareta sa oras na inyatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Formal nang binuksan na asin inaugurarana kang Department of Interior and Local Government Albay ang bago kaining provincial office sa barangay Tumuli na Ligao City. Sigun sa ahensya, parte ni kanlaknang tanganing mairami ang servisyo asin mapakusoga ang nagkoordinasyon na sa mga lokal na gobyerno asin partner agencies na pili ang Ligao como bagong lokasyon uli sa mas accessible asin mas praktikal kaining lokasyon para sa bilog na probinsya. Tiglalaoman man na mas mapaparekas ka nagabos na opisina ang paghahatod ng mga serbisyo asin ang mga programa ka ng DILG sa mga albayano. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: 2 o'clock.
1: 99.71 Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natog sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nangapodan ang napunong barangay kan Barangay Buena Vista, Bato, Catanduanas na dahil na maotroliwat ang nangyaring subuot na panghudong sa saindang salog na ikinagadanin mga sira. Huli sa dakula kaini ang tabang para sa saindang komunidad. Sigun ki Kapitan Amador Toledo, nagresulta ang napagkahudong ka na salog sa pagkagadana ka na pirang mga sira, kasili, tilapia, hipon, asin, iba pa. Sa presente, dahil paninda na dakop ang nasubot ng hudong sa salog, asin ipigpasakamot na sana ini sa mga otoridad. Pigiling man kayni na posibleng tinuyo ang insidente. Huli sa mahewas ang salog, alagad nakaabot pa sa saindang lugar na 3 kilometro ang rayo, hali iligdi ang nagresulta pa sa pagkagadanagan mga sira sa nasabing katubigan. Mientras tanto, padagos man ang investigasyon na kan Department of Environment and Natural Resources Bureau of Fisheries and Aquatic Resources as in kapulisan sa nasabing salog nga ni maaraman ang nasa likod kan insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo oksereksin brutas in tuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: 301.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na yung natod sa ido kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Naglobo pa ang nagkabilugang utang kan gobyerno kan Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan kan Mayo taong 2026. Sigun sa pinakahuling report ng Bureau of the Treasury, nagsakat ini ni na 0.41% o dagdag na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.7 trillion pesos na nairehistro kan katapusan kan Abril taong 2026. Ana panginip na rason kan paglobo kan utang an huli kan mas agresibong pagsasagibo ni na domestic borrowings o pag-issue ning mga government securities sa nganing tawanan ng pondo ang mga programa kan Estado sa ibong kan pabago-bagong hero kan merkado kausa kan atensyon sa Middle East. Kadaklan kan utang kang nasyon o pokong mas o menos 68% hanggang 70% ang domestic o gika na sa laog kang nasyon siling kan mga lokal na bangko asin namumuhuna na mantang ang natatada ang external o utang sa ibang nasyon. Mantang padagos na naglalangkaw ang utang asin piglalaomang malagpasa sa 19 trillion peso sa katapusan ni kang taong 2026 nanindugan ang Bureau of Treasury na kayaining bayadan o manageable huli sa pag-uswag kan ekonomiya. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: Retro Jam on 1.99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nito yan sa mga butika at supermarket nationwide. Maabot sa 36 toneladang basura ang nakolekta kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Makalis ang duwang aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo sa Edsa White Plains Avenue sa Quezon City. Sigon sa MMDA, uminabot sa 36.5 tonelada ng basura ang nakakotakan sa indang mga personahe sa isinagibong clean-up operations kasunod ka na pagtiripon kan Hunyo 30 asin Hulyo 1. Padagos man ang napaglilinig sa lugar, kaibanan ang napagpapakarahaya kan mga concrete barrier, paghalik kan mga debris asin paghakot kan mga natadadang basura ngan na masyarto ang nakaligtasan kan mga motorista asin pedestrian. Magigirunduman na sa ikatulong aldaw kan rally kan Webes, ipiglipat ini sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo ko sa Erickson Brutas Team. Tugo na!
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam.

0: 40, sa Indunang Mandadango, Parada 30, Parada 30, Barreta International, National, Local, Sports, as in Weather Update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio, 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headline sa kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Bajak Asenso Program kan Ako Bicol Party List nag-arangkada na sa Tabaco City. 10 mobile food cart na ipanao.
2: Pagsakat kan magma sa Bulkang Mayona nagpapadagos sigon sa Feboxa.
1: Salog sa Katanduan es hinudong subot kan dai panabibistong persona.
2: Bagong provincial office kan DILG Albaya binuksan na.
1: Sangguni ang panlalabigan na kan Albay, pigbubusol ang Renewable Energy Ordinance.
2: 5 bagong irrigation system sa Albay, formal nang na-turnover sa mga parooma.
1: Sa lado nasyonal, House Prosecution handa na para sa impeachment trial laban na kay Vice Presidente Sara Duterte.
2: Grupo nin mga obrero na nindugan na dai ikakalugi kan mga employers ana 200 pesos na legislated wage increase.
1: Ombudsman isinundad na ang plunder case laban na kay Senador Rodante Marcoleta.
2: Utang kan gobyerno kan Pilipinas naglobo pa sa 18.55 trilyones de pesos kana Mayo 2026 sigon sa Bureau of the Treasury.
1: Earthquake swarm sa Pangasinan nasa 385 na sigon sa PIVOT.
2: Labi sa 36 toneladang basura nahakot sa duwang aldaw naralikan INC sa EDSA.
1: Lino Cayetano inabisuhan ang mga tugang na sinda Senador Pia Alasin Alan na mga Pilipino ang napagsisirbihan asin bako ang sarong tao sana.
2: Negosasyon para sa Canada asin Philippines Free Trade Agreement pigpaparikas na.
1: Sa luwas sa kanasyon, siyam na monghe gadan makalis mabangga kan na pick-up truck na pigmamaneo subot kan 11 anyos na akiya.
2: May wasang missile asin drone strike at kan Russia sa Kiev guminadana ni netresing katawo.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po gitaon niya ni Biyernes, Hulyo 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Check on One Radio, 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
1: oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata, natod sa Indo, kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sin super market nationwide.
0: Parada, kwenta, parada, kwenta,
1: nag-arangkada na sa sudad ni Tabaco ang napadyak asenso program na to dakan na akubikol party list ngunya na Alda Julio Tresa. Personal na inatindira ni Congressman Alfredo Garvin, former Congressman Jill Bongalon asin Mayor Ibragis ang pag-turnover kan mga padyak sa mga beneficiaryo kay ni. Sampulong nga mga beneficiaryo ang nakareceive kan mobile food card na hali sa mga iba-ibang barangay sa syudad din Tabaco. Sa Ronaldri, si Romel Bulimacan na Fatima Tabaco City, nadakulaon ang pasasalamat sa iyang nareceive as inagmamangot subot siya na mapalago niya ang negosyo. Ang food card na itinao, iguananin mga kagamitan sa pagluluto as in may kaibana ng mga produktong lulutoon na nagkakantidad nin 5,000 pesos. Sigon kay Congressman Garvin, saruin ang programa kan AKP, tangani na maresolveran ang unemployment rate sa Bicol asin makapagtaunin oportunidad sa mga maawot magpuon ni negosyo. Sigon man na kay Mayor Ray Bragais, maawot niyang mapalago kan mga beneficiaryo ang itinao sa inda, tangani maging sulit ang tapang kan Akubicol partlist. Mientras tanto, inina ang ikadawang beses na nagpanao ang AKP in mga padyak kung sain enot nang nagkaigwan ng turnover sa syudad ni Legazpia.
2: Mientras tanto, nagtidiner na halanggaw ang buganin sulfur dioxide sa Bulkang Mayona. Basado sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nangangahulugan na padagos ang pagtaas kan magma sa bulkana. Sigon kay Philbox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief Mariton Bernas na alagad

0: Nagkakaiguan ni na pagbaba sa rockfall asin pyroclastic density currents uuson sa nakalis na mga aldaw aday nangangahulugan na mapundo na aktibidad kan bulkana. On rockfall asin uson ang nagsasalming kan padagos na pagluwa asin pagkolaps kan lava hali sa bulkana. Sigun sa opisyal na basado sa assessment, medyo nasasaid na kan mayon volcano an amunto kan magma na piga puputok kaini kada eruption hulita na sa 83 milyones kubikong metro ana na iluwa na halangkaw sa normal na pigbubuga kaini. Napag-araman ang typical na volcanic material kada eruption ang nasa 30 milyones kubikong metro hasta 40 milyones kubikong metro basado sa pagkakarkulo. Alagad kung magpapadagos sa ikapito o ikawalong bulan ang aktibidad kang bulkan, ininaan ang panibagong record kang lava effusion event.
1: Nangapodan ang napunong barangay kan barangay Buena Vista, Bato Katanduanes, na dai na mautruliwat ang nangyaring subuot panghudong sa saindang salog na ikinagadanin mga sira uli sa dakula kaini ang tabang para sa saindang komunidad. Sigon kay Kapitan Amador Toliado, nagresulta ang pagkakahudong kan salog sa pagkagadan na kanapirang mga sira, kasili, tilapia, hipon asin iba pa. Sa presente, dai paninda na dakop ang nasubot ng hudong sa salog asin ipig pa sa kamot na sanaini sa mga otoridad. Pigiling man kaini na posibleng tinuyo ang insidente uli sa mahiwas ang salog alagad nakaabot pa sa saindang lugar na 3 kilometro ang rayo halidigdi asin nagresulta pa sa pagkagadan na kan mga sira sa nasabing katubigan. Mientras tanto, padagos man ang investigasyon kan Department of Environment and Natural Resources asin na kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay bananaan ng kapulisan sa nasabing salog nganing maaraman ang nasa likod kan insidente.
0: Formal nang binuksan asin inaguraran kang Department of Interior and the Local Government Albay ang bago kaining provincial office sa barangay Tumilin ang Ligao City. Sigona sa ahensya, partinikan lakdang tanganing mairanian servisyo asin mapakusog ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin partner agencies. Napili ang Ligao City como bagong lokasyon na huli sa mas accessible asin mas praktikal kaining lokasyon na para sa bilog na probinsya. Biglalao man na mas mapaparekas kan bagong opisina ang paghatod nin mga serbisyo asin mga programa kan DILG sa mga albayano.
2: Sa ibon niyang panlalawigan kalagbay, News Update.
1: Nagpuna ang sangguni ang panlalawigan na Committee on Power and Energy kanan sa inda mga deliberasyon na dapit sa ipig papanukalang ordinansa na igwang katuyuhan na napakusugon ang pag-develop kan renewable energy asin suportaran na ang mga sustainability initiatives kan na gobyerno probinsyal kan Albaya. Ang nasabing lakdang na midbid bilang Clean and Affordable Renewable Energy Ordinance nagmamawot na magbilog ni sarong komprehensibong balangkas para sa pag-develop, paggamit, komersyalisasyon as in regulasyon na kan renewable energy sa bilog na probinsya. Pinamayuhan na pagtiripon na kan komite ni 3rd District Board Member Brian Aranya, Vice Chairperson na kan nasabing komite. Sa pangyanot ni Chairperson as in 1st District Board Member Mariana Caroline Sigaso. Idinoon na kan mga miyembro kan na komite ang importansya kan na partisipasyon na kan mga local government units, mga ahensya kan na nasyonal na gobyerno, asin mga representante kan na komunidad, tanganing makatabang na masiguro ang epektibong pag-implementar kan ordinansa asin ang napag-ako ni nasuporta hali sa publiko. Nag-uyon ang komite na ipagpadagos ang mga deliberasyon sa mga masunod na sesyon na bilang parte kan na sa indang pagrepaso sa ipigpanukalang latang. Inis sarong pagpapatotoo ka na sa indang dedikasyon na ibusol ang sustainable as in affordable na pag-develop ng enerhiya sa Albaya.
2: Sa ibon niyang panlalawigan kalagbay, News Update.
0: Na i-turn over na sa mga Irrigators Association ang bagong 5 irrigation system sa Iraromca na Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component kang National Irrigation Administration. Kaibahan sa mga proyekto ang rehabilitasyon kan istansya

0: Taguig asin burabod hunop communal irrigation system sa Malinawa, Barangay Bayandong sa Bakakay, Barangay Balasba sa Manito asin Barangay Bangkiruhan sa Ligas PCT. Obeto subuot kan mga proyekto na masyerto ang bastanting suplanyin tubig sa mga umahan na kunasayna dakulang tabang sa paglangkaw sa aninin mga produkto.
1: Alas 5:14 nin pagkahapon na basirin man kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nacional ay nahatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 Pit Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Barada 20, Barada 20,
1: preparado na ang House Prosecution Panel para sa nakatalaan ni impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado sa Hulyo 6, 2026. Sigon sa lead prosecutor na si Garville Luistro, nakapaganda na sindakan ebidensya sa listahan na kanday mababa sa 57 saksi na ihampang sa paglilitis. Sinabi man na kan panel spokesperson na, na si Representative Zia Alonto Adiong na wara na sindang nahiling na ulang sa pagpuon na kan trial makaliis makompleto ang pre-trial conference. Dagdag pa kay ni importante ang napagdangog nga ni mailatag ang mga dokumento asin testimonya na magpapatibay sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Sa inyong taparte ka na paglilitis ipipresenta ka na prosecution ang artikulo kan impeachment na nagtutukoy sa subot banta ni VP Sara laban na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos asin dating Speaker Martin Romualdez.
0: Nanindugan ang Trade Union at Congress of the Philippines na daipodisir na magtapos ang 20th Congress na di nag-uusad ang propuesto para sa 200 pesos na legislated wage increase. Paliwanag ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na inian katakod ka na dakol na mga propuesto na naisunad para sa dagdag sahod kan mga obrero. Nanindugan ang opisyal na warang katotohanan na warang kakayanan ang mga negosyante na magtaonin 200 pesos na dugang na sahod. Abo sa nasubuot kan mga employers na ihiras ang sa indang ganansya. Sigun kay Oñate na warang kumpanya ang malulugi kung magtataonin 200 pesos na dugang na sahod ulit akakarampot sa nini kumparara sa ganansya kan mga negosyante. Dagdag pa kan opisyal na warang katotohanan na maluyaan na pagtalubo kan gross domestic product kung nasa ina magkakaigwaning dagdaga sahod. Hulita ang tunay na nagpapaluya kan ekonomiya, iyoan na subuot talama kan na korupsyon.
1: Alas 5:17 nin pagkahapon na isinangat na kan ombudsman sa Sagin o sa Sandigan Bayan ang nakasong plunder laban kay Senador Dante Marcolata katakod paman giralay kan 75 million pesos na campaign donations na nag-on na resibi kay ni kan nakaaging taon. Magigirong duma na ang nasabing kantidad dahi idiniklarar kan Senador sa iyang statement of campaign expenditures. Pasado alas 10 nin aga kana personal na mag-abot sa Sandigan Bayan ang napira mga personahe kan ombudsman na tanganing isangat ang nasabing kaso. Enot nang sinabi ni Senador Marcoleta sa sarong payag na handa siyang magpakulong alaga de pirang beses kaning idinuon na gibo-gibo sana ang nasabing kaso laban sa saiya.
0: Naglobo pa ang kabilugang utang kan gobyerno kan Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan kan Mayo 2026 sigon na sa pinakahuring report kan Bureau of the Treasury. Nagsakat ini ni na 0.41% o dagdag na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.47 trillion pesos na irehistro kan katapusan kan Abril 2026. Ana panginot na rason ka na paglobo kan utang an huli ka na mas agresibong pagsasagibo ni na domestic borrowings o pag-issue nin mga government securities nganing tawananin pondo an mga programa kan estado sa ibong kan pabago-bagong hiro ka na merkado kausa kan na tensyon sa Middle East. Kadaklan kan utang kang nasyon upo ko mas o menos 68% ha sa 70% na domestic o gikan na sa laog kang nasyon. Siringkan mga lokal na bangko sina namumuhunan mantang ang natatala ang external o utang sa ibang nasyon. Mantang padagos ang naglalangkaw ang utang asin piglalaomang malagpas sa 19 trillion pesos sa katapusan kang taong 2026 nanindugan ang Bureau of the Treasury na kaya ining bayadan o manageable huli sa pag-uswag kan ekonomiya.
1: Inabisuhan na kanabunsong Cayetano na si Lino Cayetano ana sa iyang mga matuang tugang na sindaala na sin Senador Pia mapalipid sa saindang tunay na pinagsiserbihan na bilang mga public official. Abiso kay ni na dapat isipon na kan mga ini na sa indang pinagsiserbihan ang mga Pilipino asin bako sa nasarong tao o kan arin man na interest group. Akma man subot ang nasabing abiso sa gabos nin opisyal kan gobyerno. Sigun sa iya, bago maturog ang mga ini ang dapat na ihapot sa indang sadiri kung napagsiserbisyohan na ninda ang nakadaklan na sa mga Pilipino. Pirang simana bago ini ang itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dating Taguig City Mayor bilang e-Communications Executive sa iraramkan na Presidential Communications Office. Ang nasayang tugang na si dating Senate President Alan Peter Cayetano ang nasaro sa mga bistong kritiko kan administrasyon o kan presenteng administrasyon kung nasain pirang beses man niyang inakusaran ang Malacanang nasubot nagkokontrol sa nagkapira sa saindang mga kapwa senador.
0: Maabot sa labi 36 na toneladang basura ang nakolekta kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA makalis ang duwang aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Sigon na sa MMDA, uminabot sa labi sa 36 0.5 tonelada ng basura ang nahakot kan sa indang mga personahes sa isinagibong clean-up operations kasunod kan pagtripon kan Hunyo 30 asin Hulyo 1. Madamos man ana paglilinig sa lugar, kaibana na ana pagpapakarhay kan mga concrete barrier, paghalik kan mga debris, asin paghakot kan mga natatadang basura nga inang masyerto ang kaligtasan kan mga motorista asin pedestriana. Marurumduman na sa ikatulong aldaw ka na rally kan Webes, ipigalipat ini sa liwasang Bonifacio sa Maynila.
1: Alas 5.21 nin pagkahapon nagpaluwas nin update ang FEBOC sa katakod ka nagpapadagos na earthquake activity sa Pangasinan na nagpuon na pa kana Mayo 27. Sigun sa datos, hasta Hulyo 3 umidabot na sa 385 ang nairistrong linog kung sa'yin 203 ang naplat asin 2 ang namatean kan mga residente. Iguining magnitude range na 1.8 hasta 5.1 mantang ang raro man nasa pagultangan na kan 2 hasta 131 kilometro. Padagos man ang napigmumonitor kan ahensya ang sitwasyon ngani na masyarto ang siguridad kan publiko asin maiparam ang pagbago sa seismic activity. Ipapayuhan man ang mga residente na magtinir na alerto asin magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin mga otoridad.
0: Mientras tanto, inanunsyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itinaas sa strategic partnership ang kooperasyon kan Pilipinas asin Canada kasunod kan pagkikipag-olay kan kaya Canadian Prime Minister Mark Carney sa British Columbia. Nadiskuter kan duwang leader na padagos na pag-uswag ka ng bilateral relations asin mga lakdanga nga inamamantinir ang pusog kan kooperasyon kang duwang nasyon na pagkasunduan maninda. Presidente Marcos asin Prime Minister Mark Carney na parikasun ang negosasyon para sa Canada asin Philippines Free Trade Agreement asin napakusugon ang kooperasyon sa clean energy, disaster resilience asin food security. Pigsog uman kanduwang leader na sa indang mga foreign minister na magbilog ni na plan of action nga inaibusol ang mga napagkasunduan na lakdang sa paghampang sa nagbabagong pangkinaman na sitwasyon na asina pagpapakusog ka ng Future Ready Partnership. Tinawang doon man ni Presidente Marcos na importanteng pundasyon na ka na nagkukusog na relasyon ka na Pilipinas asin Canada ang kooperasyon na salado kang depensa asin seguridad. Sa isyong pangseguridad, liwat na tinawang doon kang duwang nasyon na sa indang suporta sa sarong Malaya asin bukas na Indo-Pacific pagrespeto sa international law asin sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pinirmahan man kang duwang nasyon ang mga kasunduan sa turismo, kultura, labor asin migration ngani na mas mapakusog pa ang labi sa sarong bilyong Pilipino asin Canadian.
2: Barada Kwenta, Barada Kwenta, Barada National.
1: Alas 5:24 nin pagkahapon. Update man kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon na nahatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao nang ipuan yan in mineral sa kagulo ng pag-inom ni Sirong Cups sa Laurel daw. Ang nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mabubakal po nindi yan sa mga butika
2: nationwide.
1: Ang sabi po ka na pag-asa. Easterlies ang nakakaapektar ngunyan sa eastern section na kana Central Luzon, Southern Luzon, asin kanya Visayas. Dahilan kaini ang Bicol Region, Eastern Visayas, sa Caraga, Aurora, asin Quezon na magkakaiguanin minsan mudapog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, asin natalarang parte ka nasyon. Magkakaiguanin na madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran dahilan sa localized thunderstorms. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin magkukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:31 nin pagkaaga, masunod pa alas 6:29 ngunya na paghahapon. Alas 5:26 nin pagkahapon, ang pasiriman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Gadaan ang siyam na monghe sa Mokadan na province sa Thailand. Mantang 12 ang naibido, makalis mabangga ka na sarong pick-up truck na subuot na pigmamaneho ka na sarong 11 anyos na aking lalaki. Ang mga biktima, parte ka na 34 mongheng Buddhist asin nagkapera ang mga naglalakbay poon sa sarong templo sa Mokadan province pasiring sa Ubon Rat Kahani province. Pinirmahan na opermian subuot na naglalakaw ang mga mongheng Buddhist at sa kakalsadahan na bilang parte ka na sa indang paglalakbay. Uli sa insidente, nagtaw ining adal sa mga magurang asin nakag sa dirikan na bihikulo na dapat itago nin maayos ang mga susi kay ni nga na maibitaran ang napagamit kan mga hovena. Ang 11 anyos ang nagmaneho kanasabing pickup truck dahil na nagpahayag sa mga otoridad mantang padagos pa ang napig sa sagibang investigasyon na sa aksidente.
0: Mientras tanto, naglansar nin large scale asin drone strike ang Russia sa kabisera kang Ukraine asin Kiev na ikinagdaan na kanday mababa sa 14 katawo. Inibakwar naman ang pirang mga residente sa tahawkan mga pambobomba sa mga edifisyo sa kabisera. Pirang oras makalis magpatanid si Ukraine President Vladimir Zelensky na naghahanda ang Russia para sa mahiwasang pag-atake. Kabali sa mga nairehistrong casualties ang mga hovena basado sa mga kumpirmasyon gikan na kay Timur Kachinko ang head kan military administration kan Kiev. Sigo na sa iya, liwat na pig-target kan kalaban ang residential areas asin pigadan ang mga sibilyana. Inakuman kan Russian Ministry of Defense ang pag-target sa energy facilities bilang depensa subuot sa nakalis na strikes
1: kan
0: Ukraine.
1: Mientras tanto, idiniklara na kan World Health Organization na kan Webas ang pagtatapos sa kan Hanta virus outbreak na katakodagan na sarong cruise ship makalisa makompleto ang huring nairistrong na expose sa helang ana sa iyang quarantine asin magnegatibo sa virus. Sigon sa WHO, nag-abot sa 13 katawo ang nahawaan na sa outbreak mantang tulo ang nagadana. An outbreak an iniugnaya sa Andes virus sa sarong bihirang klase ng Hanta virus na pirmihang madudukayan sa Argentina asin Chile. Nagpuunan insidente makalis maghali ang cruise ship na MV Hondius hali sa Argentina puna kan Abril. An o sa mga masunod na semana nakapag-rehistro na ni na mga kaso nin infeksyon sa mga pasahero asin crew na kalaunan na trace asin isinairarom sa sarong monitoring asin na quarantine. Sinabi kan WHO na matapos ang negatibong resulta kanuring na-expose sa helang asin pagtatapos sa kan quarantine period wara nang natukoy na bagong kaso kan Hanta virus kaya official nang big tapos an outbreak. Ayan naman po naging katripunan na kan sa tuyang mga parapa. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department dyan po dyan si Sir Luzon Bornazala sa mga parantabi taman sa bilog na probinsya kana Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali masunod na na programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon digdi sa One Radio 91.3 News FM at Tindubo na!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Gong Bang Gi Bicolania. Yes! Njane non po' anse in un incoide, ma come c'è ne manca io ne per ma hammuto, Goragna però mai herrang pa. Yes, it's your Tita Poyana. Panasating the Tita Poyana Show. It's a family weekend. Dapat ako focus pa tayo sa ating family para mas lalo tayo maging close. At syempre alam natin kung ano ang kaganapan sa buhay-buhay ng bawat isa sa ating pamilya. Don't be a stranger to your own family. Kano eh? Dahil biyernes na biyernes, ano po ang feel?
1: Parang gusto ko magpabebe. Ayun, gusto ko talaga magpabebe eh. Be? Huy!
0: Atres con Julio 2026 July na, magdingal. Baka nakalimutan nyo. Yung iba kasi nakakalimutan nila. Sa sobrang nilang busy, hindi nila alam kung anong buwan, anong araw. So pinapaalala ko sa inyo ngayon ha, July na magdangal na the third.
1: July na magdangal na the third?
0: Yes, July 3. At next month, Agusto kita. Ay!
1: Ay! Humaharit ako pag biyernes eh. Saan siya na?
0: Yes! Forever, kaibanan po niya to sa The Tita Poyana Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, at ang bago ngayon, Batata Milk Drink. Of course, ang batata in different flavors. Meron tayong Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilyang bayan region-wide. Kung meron kayong craving for chicken inasal, of course, Wanok Chicken Inasal Diet. Nandyan lamang po sila sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Order na online sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. The Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Siyempre para sa satuya mga katindugan in the city of true love. Sarong lugar sana po. Sa satuyang pangaiponin oras para mamantirin ang satuyang mga sadire. Sa pagkakaiguanin me time as in self-pampering. sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang Senaka Namando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O magduma na sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
2: The Tita Poyana Show!
0: Yes, nadanong po kita sa One Radio Tabaco, as in OneRadio.net. Bonggang banggi po sa 1st District of Albay, mga patikan 2nd and 3rd District of Albay, mga patikan Sonasugon, patikan Catanduanes, as in Camarines Sur. Siyempre, sa bilog na Camarines Norte, as in mga parte ng Quezon Province. Bonggang banggi! Can you feel it? Wow!
2: Showbiz Kapitik!
0: Eto na nga! Alam nyo kasi ha, palagi tayo nakakarinig ng mga balibalita sa showbiz. Nag-away dito, nagkatampuhan, nagsabunutan, nagkasakitan. For this time, it's such a sweet news. Nagkabati na! Of course, ang ating pinag-uusapan ay 24 years ng deadmahan. Ay nako. Ang tagal nun ha, 24 years, hindi sila nag-emekan. Hindi talaga sila nagkausap forever na. Akala talaga nila wala na. Pero itong nakaraang araw, nagkabati na po ang ultimate sex goddess of Philippine movies, Rosana Roses, at ang comedy queen na si I.I. De Las Alas. Ito po naman ay naganap sa kanilang taping ng kanilang TV show na magkasama silang dalawa. Ano nakakatawa doon? Actually, matagal na rin palang nagkakasabay na sila. Pero pag umaalis na si Ai, saka naman papasok si Rosana. At ganun din naman si Rosana, parang hindi sila nagkakatugma ng schedule. Pero ito, biglang nagkatugma ang kanilang schedule at pinuntahan mismo ni Rosana Roses si Ai sa kanyang tent at nagkausap sila, nagkayakapan. At parang wala lang nangyari. Ang sweet, no? Kaya naman, nag-chat ako kanina kay Rosana Roses. Sabi niya sa akin, sandali lang kapatid, mag-grocery lang ako. Babalikan kita. Hindi na niya ako binalikan. Eh kasi naman, may work pa siya. Which is very understandable. Okay lang, sabi ko, no worries yan. Baka mga next week, meron tayong voice clip ni Rosana Roses. Oh, and I'm so happy. Pag ganito kasi, no? Marami pong mga artista na nagkakahidwaan, nagkakatampuhan, minsan nag-aaway. Pero ito talaga ang pinakamaganda. Dahil maayos na sila, nagkukwentuhan sila sa kanilang mga love life. Meron bang love life si ano? Actually, secretive na masyado. Secretive na masyado. Itong si Ai, ayaw na niya talagang mapulaan sa kanyang love life. So sila na lang nung magkukwentuhan. Eh alam naman natin, si Osang ay happy naman sa kanyang marriage, sa kanyang love life. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanilang mga alaga. Si Ai, talagang ibinida niya ang kanyang aso na very cute. Pero syempre, hindi din pahuhuli si Rosana Roses. Ibinida na niya si Lebron. Nasikat na sikat. Si Lebron po ay isang baboy na alaga ni Rosana Roses na ang laki na! Sabi ko nga, pasyalan kita ha, yakapin ko si LeBron. Sana wag siyang mangagat. Mangagat? Anyway, we are so happy. At ang buong industriya, parang nagkaroon ng isang napaka-positive wave. Nabiglang may dalawang matagal na kahidwaan ay nagkaayos na, nagkabatian, nagkayakapan. At very excited na sila sa kanilang mulit-muling pagkikita sa set ng My Friend Eman. Yan po naman ay isang palabas sa TV5. Kaya pala tinatawag niya akong kapatid. Kasi pala nasa Kapatid Network siya ngayon. Kasi nung nasa ano siya, nung kasama siya ni Coco, ang tawag niya sa akin, kapamilya. Nako, pag siguro nasa 7 siya, tatawag niya sa akin, kapuso. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita! 18 after 6.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago! Introducing!
9: Patata!
8: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Patata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show.
14: The best na tugtugan.
11: The Tita Poliana Show.
14: Usapang showbiz.
11: At iba pa.
14: The Tita Poliana Show.
11: Ang saya-saya.
14: The Tita Poliana Show.
11: The best.
14: Oh, ha? Huh?
16: The Tita Poliana Show!
20: Yay! We're back. At 6:38. At syempre, biyernes pa rin pong feels natin ngayon. Ano ba ating topic banner? Siguro nakita niyo sa ating Facebook page, The Tita Poliana sa One Radio. The Tita Poliana Show sa One Radio. Ayan, Facebook page. Ang haba kasi. Live din po tayo at audio streaming lamang. Para naman ma-feel natin ang traditional radio listening. Diba? Para nakikinig din kayo sa radyo ng panahon. Tapos na-imagine nyo, ang ganda-ganda at ang gugwapo ng mga announcer. Hindi ngayon, Diyos ko, pag nakita mga, hello! Pina mahuhulog. Aray ko. The joke lang. At syempre naman po, tayo ay napapakinggan din sa Tabaco City of True Love Facebook Group at ganun din sa Daet Public Market Facebook Group. Maraming salamat sa mga admin. At kung nakita niyo sa

0: At yung iba naman, super talented. Overthinking naman. Minsan kasi may kutub ka na parang may mali, di ba?
1: Parang I feel na parang there's something wrong. Parang I don't know, ha? Hindi ko talaga maintindihan.
0: Or, hindi pa man nagsasalita yung tao, parang pakiramdam mo, may itinatago siya. I can see it in your eyes. You are hiding something. You are Lila.
2: Lila?
0: You're lying. Mga ganon, diba? At hindi pa man nangyayari ang isang bagay, kinakabahan ka na. Diba? O ano yon? Intuition ba yon o kutob? Kaya ang tanong natin dyan, intuition ba talaga yan? O baka naman overthinking lang? Sabi kasi ng iba, ang intuition ay inner voice. Ito yung nagsasalita sa loob ng iyong isip. Hello. Hello. Yun, ako ang kutob mo. Kano eh? Ito rin yung nagsasabi sa atin na tama yan. O di kaya naman nagsasabi ng mali yan. Pero sabi rin ng iba, kapag nasaktan ka na kasi noon, baka lahat na lang ng bagay ay pinagdududahan mo. Ibig sabihin, meron kayang stuck pain. Stuck pain? O kung meron kang stuck knowledge o kaalamang naging likas na sa'yo, meron ding mga sakit o hapdi na nagiging likas na sa'yo. Kumbaga, eh parang nakatatak na sa iyong damdamin. Wow! Kaya paano natin malalaman kung ang kutub nga ba talaga ang ating nararamdaman? O baka naman dahil sa takot, trauma, o yung sobrang pagmamahal, parang I love you so much. I'm so afraid that you'll be mawala sa buhay ko. Ganon. Nang siguro sa sobrang pagmamahal ay napapaisip tayo ng kung ano-ano. Kaya meron din bang mga pagkakataon na iniligtas ka ng intuition? O di kaya naman may relasyon bang nasira dahil sa overthinking? Mukhang alam nyo yan, di ba? Parang minsan kasi babalikan mo yung mga nawala mong pag-ibig. Nawalang pag-ibig. Biglang naisip mo, ay, kasi nag-overthink ako eh. Masyado akong ano mo, naniwala sa aking mga naiisip. Kung meron kayo mga suggestions o di kayo mga bagay-bagay na gusto nyo i-contribute sa ating pinag-uusapan ngayong intuition o di kaya naman overthinking, nag-overthink ka na ba? O di kaya ikaw ba ay tumutulay sa yung mga intuitions o yung kutob? O eh, dapat i-text nyo na yan sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment po kayo sa ating live feed ngayon, yung ating audio feed stream sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At kung hindi pa naka-follow, mag-follow na. Ganon din po naman sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Pag nag-follow kayo, fina-follow ko kaagad. Ganon lang ako ka-sweet. Yo, meron tayong mga tanong ha na pwede nyo sigurong sagutin. Kailan mo napatunayang tama ang kutub mo? Oh, sinong sasagot dyan? Ganon din sa isa pang tanong ha, may pagkakataon bang nagkamali ang kutub mo o yung instinct mo? Ano ang mas pinaniwalaan mo? Yung puso, isip o kutob? O, di ba? Iba-iba kasi tayo eh. Iba-ibang level ang ating pag-unawa sa mga ganitong pangyayari. O nakaranas ka ba ng mag-sorry dahil nag-overthink ka lang pala yung love, sorry. Love, pasensya na love. Bakit? Nag-overthink ako. akala ko talaga meron ka ng ibang.
3: Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Mapapanood mo yan ng teleserye. Lahat na lang pinagdududahan.
1: Eh paano naman kasi lang eh. Maya-maya eh.

0: 는 메론 관과 온수 메론 관과 땡스 없이 리버넌 스는 서비스 영웅이니요.
1: 아, 걔는 또라게. 네번 o eto naman, ano ba ang mga senyales na intuition na talaga at hindi simpleng hinala? O, di ba? I'm sure naranasan nyo yan. Kaya i-share-share nyo na yan. Mag-comment kayo sa ating live stream. Ayan. Ay, maraming palang bumate. Oo. Hello kay Eusebio Castillo. Ayan, binabati pa rin niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon. Baka kay Albay from ikaw na po, family of Fatima. Hi kay Aiza Anselmo. Shout out sa agom niyang nagtitinda ng buko sa New Road. Wow, I love buko. And of course, hi, Nena Palanas Bobbies. Good evening po sa inyo dyan sa SWA. Ganon din po kay Ann Alcazar Clerigo. Hello to the Alcazar and Clerigo family sa Tabaco and Tiwi. Ayan. Ingat din kayo dyan at mas mag-ingat sila sa inyo. Hi kay Romnick Belaos. Ayan, nag-overthink ba kayo o di kaya kutub talaga yan? Ha? Text na, chat na, para magkaalaman na kung ano ang inyong nararamdaman ngayong Biyernes ng gabi. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.ed. 647.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Woo! Welcome sa ikinuang oras kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. At res man po giraray kan Julio. And it's a family weekend. Paulit-ulit po nating pinapaalala yan. Tabi na muna yung mga gadgets ha, children. At syempre yung ating mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Ipun-ipuni na ang lahat. Mag-group chat na tayo para malaman natin kung ano ang ating magiging activities tomorrow. Or kahit magsimula na ngayon ang ating pagpaplano para maging mas close tayo sa isa't isa bilang isang pamilya. Dahil nga pa iba-iba na ang panahon ngayon, mas kailangan nating manindigan sa ating pagiging isa bilang isang pamilya. Okay? Paalala lamang po yan para maging maayos naman ang ating paglalakbay sa mundong ito. Wow! Sabi ni Shalimar. Hi, Shalimar. Sabi niya, Tita, may mga taong naniniwalang ang intuition ay parang alarm system ng ating isip. Hindi na ipapaliwanag pero may bumubulong sa atin na mag-ingat ka. Hoy, oo nga, ano? O, yan po naman ang kuro-kuro ni Shalimar sa ating pinag-uusapan ngayong gabi tungkol sa intuition at sa overthinking. Alin nga ba dyan ang merong ka? Special talent yan eh. Lalo-lalo na yung overthinking. Parang special talent yan. Hindi natin talaga yan minsan napipigilan. Kasi meron din namang mga factors na umiikot dyan, no? Na bumabanod dyan. Kaya minsan hindi natin naunawaan ang ating sarili. Bakit ba natin naiisip ito? Siguro dahil sa ating mga past experiences, sa ating mga karanasan. Kung kaya naman nagkakaroon tayo ng special talent ng pagiging overthinker. Ganon. Minsan kasi tama yung sinabi mo, Shalimar, ha? Pero minsan, ang bumubulong pala ay hindi naman intuition, kundi takot na dala ng mga dati mo ng siguro sugat, no, sa puso. Kaya papaano nga ba natin malalaman ang pagkakaiba? Oo, kailangan talaga natin himay-himayin. O di kaya naman, kausapin natin ang sarili natin na, ano ba to? Kutub lang ba ito o nag-overthink ako? Di ba? Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Kaya kung nasa ganyan kayong sitwasyon, eh dapat na lang pagmumuni-munihan nyo dahil dyan din nakakasalalay ang kapalaran ng inyong relasyon. Diba? Yung iba naman kasi parang, ay, ano ba to? Overthinking lang to. O, diba? Isa sa tabi nila. Yung iba naman, ay, kutub ito. Kaya lang kailangan kong mapatunayan na ito nga ba ay isang kutub na mayroong pinanggagalingan. Kaya dapat nating isaalang-alang ang kahihinatnan ng ating mga aksyon. Hindi tayo basta-bastang padalos-dalos lang. Kasi pag tayo ay padalos-dalos, baka tayo madulas. At tayo din naman ay kawawa, di ba? Kaya dapat maayos lang ang ating pakikitungo sa ating intuition o di kaya naman sa ating overthinking talent. Sabi naman ni Jessa May, Tita, kapag matagal ka nang nasaktan, pwedeng lahat ng mabuting ginagawa ng isang tao ay pagdududahan mo. Oo nga naman, ano? Bakit, Jessa May? Ilang taong ka na ba? Naranasan mo na ba ito? Ilang beses ka nang nasaktan? Kasi kung paulit-ulit, eh talagang ano, nagkakakalyo na ang puso natin. At pag nakakalyo na ang puso natin, wala nang patumangga. O, diba? Alam na natin ang mga pasikot-sikot sa ganyan. Tulad halimbawa, late na siyang mag-reply. Iniisip mo may iba na. Hindi lang makasagot, iniisip mo galit na. Hindi na ito intuition ha, baka ito ay overthinking na, na pinapakain ng takot. Oo nga, ano Jessamy, ako naranasan ko rin yan before. Parang, bakit siya sumasigoy? parang kawawang-kawawa ka talaga na parang awang-awa ka na sa self mo. Kasi wala kang kalaban-laban eh. Ang kalaban mo lang dyan ay ang iyong pag-overthink. Minsan kasi alam mo na nga overthinking na yan eh. Parang alam mo rin kung kailan yan kutob. Nasa atin yan eh. Alam natin yan. Diba? May nagsasabi rin na ang intuition ay kalmado lang. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapanik. Yung nararamdaman mo lang, parang may banayad na boses na nagsasabing, may hindi tama. O diba? Parang ano lang siya, cool. Cool na cool. Samantalang ang overthinking naman ay paulit-ulit. Talagang nandyan. Magulo din. Parang ang daming mga subplots no, sa iyong mga iniisip. Tapos minsan pagod ka na. Pero nandyan pa rin, naiisip mo pa rin. At kung minsan hindi ka na nga nito pinapatulog. Diba? So magkaiba talaga. Mas panatag. Pag medyo panatag lang, medyo kalmado lang, yan ang kutob. Pero pag overthinking, ayun na yung parang magulo, paulit-ulit, ang kulit. Diba? Parang, oh my gosh, ano gagawin ko? Diba? Pero kailangan ha, huwag natin kalimutan ang katotohanan. Maganda rin kasi ang makinig sa kutob. Pero mas maganda pa rin ang may ebidensya. Hindi pwedeng kutob lang ang batayan sa paghusga natin. Baka naman ang napagbintangan mo ay inosente, di ba? At baka ang taong nagmamahal sa'yo ang unang masaktan. At yan ang hindi mo dapat gawin. You never hurt the one you love. What?
3: Pero minsan kasi, ang sarap niya saktan. Kasi hindi binabaliwala niya ako. Tapos meron akong nalaman.
2: Ako, tumigil ka na. Diba? Dami mong problema sa katawan mo. Hindi yung mahal mo ang may problema. Ikaw.
3: Ayay niya mo eh. I'm pabebe na nga. Tapos you're making like that to me pa. Uy!
2: Minsan din, pareho naman silang tama. Diba? May mga pagkakataon kasing nagsisimula ang lahat sa intuition pero dahil hindi tayo mapalagay, nagiging overthinking na. So nagkakaano na yan, nagkabuhol-buhol na. Ang isang simpleng kutob ay lumalaki ng lumalaki hanggang gumawa na tayo ng sarili nating kwento. At doon, nagsisimula ang gulo. Antabayanan natin ang mga pangyayari na kaganapan sa pagkakaroon ng buhol-buhol na intuition, kutob, at overthinking. Kano eh? Basta't isipin natin na hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. At hindi rin lahat ng nararamdaman mo ay mali. Ang intuition ay nagbibigay ng babala ha, isipin natin yan. Ang overthinking naman ay gumagawa ng istorya. Ang intuition ay nagtatanong, may mali kaya? Ang overthinking ay agad namang maghuhusga. Sigurado akong may mali. O diba? Kaya bago tayo gumawa ng desisyon, huminga muna, makinig sa kutob, pero hanapin din ang katotohanan. Dahil ang matalinong puso ay hindi lang marunong makiramdam, marunong din itong maghintay sa tamang sagot. Ayan. Kaya dapat pagninilay-nilayan natin kung tayo ay makakaranas na ng ganyan. Parang, teka sandali, kutob ito, Naku, hindi, hindi yung kutob. Sabi ng kutob, ha? Sabi ng kutob, hindi kutob yan. Overthinking na yan. OA ka kasi. Hoy! Ayan, sana naman eh, ibalot na natin yan at sana kung sa atin mangyari, alam na natin kung paano tayo umaksyon. Kutob ba yan? O overthinking? Sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio.net. With your Tita! 17 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
11: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh?
14: Hindi ako.
6: Makinis true.
14: Firmang walat.
5: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay
7: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
18: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
12: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
1: Ay. Alas 7:38 na pong oras. Kumusta ang tanan diha karon sa Mindanao, Gapaminaw diha sa Panabo, Davao. At syempre diyan po naman sa Bukidnon. Sa Panabo, Gapaminaw karon sina Sharon, Oxy Sandra, kauban sinang Penny. Diha sa Bukidnon, sa Maramag, Bukidnon, Gapaminaw ban karon si Cynthia Romulo, aog ang iyang apo nga very cute kunoa. Daghan salamat sa iyong paminaw o sa tanan nga mga Bisaya nga ni akaroon sa Kabikolan. Maying gabi kanyang tanan. Hinaut unta guwapa mo.
20: Guwapa!
1: Ay! Ay, mga hindi pa kumakain ng hapunan, eh dahan-dahan na. Dahan-dahan na tayong kumain at syempre i-ready na rin ang ating midnight snack. O, diba? Bakit ba? Masarap kaya mag-midnight snack. Bukas, family weekend. Kaya dapat sama-sama lang ang buong pamilya, ha? Huwag masyadong lumaboy kung saan-saan. Dapat dyan lang sa bahay. Magtulungang maglinis sa ating mga bakuran. Ganon din po naman sa ating mga tahanan at sa ating kaisipan. And of course, kwentuhang umaatikabo. Dapat din wala tayong sikreto sa isa't isa. Tabi lang ang mga gadgets. Yung iba daw talagang nahihirapan ng itabi ang gadgets. Ay, ano na yan? Malala na yan. Ah, dapat pagsabihan na natin yan. Tsaka iwas-iwas din po tayo sa pag-inom ng alak. Dahil kung mahal nyo ang inyong pamilya, hindi kayo iinom ng alak ng ganun-ganun na lang. O, diba? Kasi pag umiinom kayo ng alak ng halos 4 na araw, 5 araw sa 1 linggo, eh hindi nyo mahal ang mga ano, pamilya nyo.

0: siyat. Tapos mamaya pag nalasing, kung ano-ano ng pinagsasabi at pinaggagawa. Aba, eh, dapat kumahal natin ang ating mga pamilya. Hindi tayo gumagawa ng ganyan, ha? Nangialam. Bakit ba? Eh, kasi medyo meron din tayo kasi mga nadadaanan, no? Na mga kachika natin, ang katalamitam natin na ganyan ang kanilang sinasabi. Ano mo kasi yung asawang ko, lakas manigarili, lakas umino. Sabi ko sa kanya, hindi ka mahal niyan. Dahil kung mahal ka niya, pangangalagaan niya ang kanyang katawan at pananatilihin niyang malusog ang kanyang katawan para mas matagal niya kayo makakasama. Or di kaya naman hindi ka niya mahal dahil inom siya ng inom, hit-hit buga siya ng hit-hit buga. Baka hindi ka na niya mahal. Wala, isa ka na lang nakasama niya. Gano, eh? Oo, kaya dapat iwas-iwasan natin yung ganyan, ha? Mga tatay, yung iba naman, mga nanay din, ang lakas din uminom. Kaya medyo bawas-bawasan natin kung mahal natin ang ating pamilya. Alright? Yung iba, naku, nakakapangilabot, ha? Naninigarilyo, may mga baby, may mga bata sa palibot. Dinadamay nyo pa yung mga bata. O, oh, diba? Please lang. Kung kakayanin nyo, hindi pa huling lahat.
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Pagdating!
0: Kung ano na naman ito, hindi na naman nila talaga mapigilan. Naiinis na naman sila sa Chinita Princess. Oo, ayan na naman. Meron namang bagong kontrobersiya itong si Kim Chiu. Aba, meron kasing isang parang contestant yata sa kanilang mga pakonte sa kanilang show na ang pangalan ay Sisa. Kamukat-mukat ka ba namang tinanong ni Kim Chiu na nawawala ang kapatid mo? Di ba parang sablay yun? Eh kasi, alam natin si Sisa, may dalawang anak, si Crispin at si Basilio.
3: Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko?
0: Diba? Eh si Sisa, walang kapatid. Kaya ayan na naman, sabi na, ako itong si Kim Chiu, kung ano-ano pinagsasabi, hindi naman niya alam na si Sisa ay may dalawang anak na si Crispin at si Basilio at hindi siya nawawala. Wala siyang nawawalang kapatid. Nawawala yung mga anak niya. Ganon. Pero alam niyo ba, merong isang malalim kwento na yung parang pinagbasihan di umano ni Dr. Jose Rizal sa karakter na Sisa ay isa palang lalaki. Oh, hindi niyo alam yan. Malalim na kwento yan. Isang araw lalabas din yan. Na yung palang si Sisa ay isang lalaki. Oh, kaya nyo yan. Mahiwaga ang mundo, ha? Kaya merong iba't ibang kwento. Baka meron na kayong napapansin dyan na lumalanding na mga hindi nyo maintindihan na sasakyan. Baka UFO na yan. Anong connect? May connect ba yun? Parang hindi yata konektado. Anyway, good evening po dyan sa Balading Malinaw. Kina Christian Estrella Carillo, Barry Bauza, Joseph Calios, Marvin Buelva, at Corang Bembenito. Pagbati mula kay Cogs Canyon. And of course, good evening kay Daisy Bernal Bonaobra. Yes, hindi lang happy ang weekend, dapat family weekend. At para doon naman sa talagang mahiguso na magtrabaho sa bilog na simana, kaya pa po kita magpahingalo nin Maray. Kaya so mga akita dyan, kayo na ang una mag-asikaso sa inyong mga parents, sa mga nanay at mga tatay na buong linggo nagtatrabaho, papagpahingahin nyo naman. Okay? Huwag nyo namang pagtatrabahuhin din. Serve your parents so you'll have a happy life. Sabi nila. Yung mga pala magbabakasyon kung saan dahil nga

weekend. Medyo pansinin nyo ang takbo ng panahon dahil mukha yatang maya't maya umuulan, ano? Kaya iwas-iwas din. Pero masarap pa rin pumunta sa beach, ano? Tara! Tara na! Yayain nyo ako. Please! Harold. Tagal na ako hindi nakapag-swimming sa dagat. Mas maganda kasi yung nagbababa tayo sa maalat na tubig. Yeah, it helps our body regulate. Regulate. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet with your Tita. Oh, 14 before 8 o'clock.

0: Wow! Super bilis ang oras. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show on a family weekend. Sana po naman naging maayos ang inyong buong linggo at naging maganda naman ang simula ng inyong panibagong buwan ng Hulyo, as in July na magdungaw. And of course, gawin nating kaiga-igaya ang ating buong July para naman next month magkaroon ng katupanan ng iyong mga pangarap na Agusto kita.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Holding hands na tayo, as in make yakap-yakap with matching akbay-akbay habang tayo ay mamamasyal sa Shoutout Boulevard. Diyan po sa Tabaco Night Market, good evening, lalong-lalo na kay Avelino Bocaya. Magandang gabi po sa iyo dyan, Kuya Avelino. At sa gabos po dyan na nagsasaod sa mga oras na ini dyan sa Tabaco Night Market, nyao na dyan si Tita Chris. Chris, Tita Chris Barameda, kumusta ka na dyan? As in si Tita Normita o si Mami Normita Contreras. Nyao na ka mo dyan sa mga para tuge, sa mga para tindanin rapper, as in para tokwa. I love tokwa. At syempre, Diyos Marina nabanggiman po dyan sa Barangay Balading Malinaw, lalong-lalo na kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Ben Benito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Good evening. Halip po yan kay Kuya Cogs Canyon. Sikat na daag ka mun min marhay. Sikat na ka mo dyan sa barangay. Hello kay James dyan sa Bacolod, as in sa Sayang Agum. Binabati din niya naman ang kanyang mga kamag-anak na nakikinig ngayon sa Pasig City sa Floodway. Ayan. Hello po dyan sa Mandulungan Daet kay Miss Dolores Pacao. Hello, Tita Dolores. Good evening. Kagawa dyan, Bongalon. Hello. Ganon din kay Kuya Noel Bongalon. Of course, with the Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. Pagbati galing kay Errol. Evangeline Vianas, hello. At binabati din natin si Marisa Binias na taga Balyong Salog. Diyan po naman sa Marirok Puro 4 Descalzota family, Hygiene and the Guianan family. Good evening din kay Madam Helen Toledo, Flor Sid, Aurora Boticario, and Maria Jinky. Greetings, greetings, Boulevard, shout out. Ayan. Binabati nga pala ni Maricel ang gabos dyan sa Boring, most especially sa Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. Hi Sir Arnel Cabria, Ellie Bequilio, Lowy Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ganon din po kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bunete, and Miguel Buban, Kankabangan, Tabaco City.
1: Greetings, greetings! Shout out! Boulevard!
0: Hello kay Tita Wang! Diyan po naman sa Barangay Tres, Sanawang, Malilipot. Lalong-lalo na po sa Buena Baja Compound. Hello kay Kuya Ricky. Ganon din sa hipag ni Tita Weng na si Bicula ng Bungal. Eh, pag-iraring pustiso. Huh? As in, sa iyang sidekick na si Alampudin. At sa gabos po dyan sa Barangay Tres Can Malilipod, Diyos Maray na Even. Igwa ng simpleng lalaki pero sarap magmahal. Sisay man yan. Walang iba daw yan kundi si Let Borillo ng Zone 3 Burac Street, San Lorenzo. Lariza Banyas, how are you? Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet to the Manzo family. Good evening. Sa Puro Cuatro Borabod, Daet, Abilgos family, hello. Sa Lagon, Abais family. At ganoon naman sa Kamambugan, Sofranos family. Kumusta naman po sina Jersil at Jeric dyan sa Belen Tiwi Avay from Hazel Sid. Alden Cubalias, kumusta ka na? Mama Paz, dyan sa Cormidal, Diyos Manila Banggi, and thank you so much for listening in every night. Dyan po sa Orpao, kumusta naman si Benedict Brizo, asin ang sa iyang pamilya. Shout out naman po sa agom ni Annaline na si Nicanor Ampuon. Desi, dyan sa Sandramon, good evening. Hi Ren, kumusta ka na? Ano naman ang sida nindungon yan? Anong ulam nyo? Mushroom. Thank you so much for listening in every night, kay Ren. Shout out man sa agom ni Karen na si Box. Siyempre, si Box, mahiguso niyan. Wow! Kumusta naman po ang Orinda and family dyan sa Cubangbang? At siyempre, si Lola Sela Orinda and at si Lola Menya Dasco. Dyan po naman sa Purok 5, San Jose. Talisay, ayan. Ganon din kay Carlo Arenda and dyan sa Cubangbang. Good evening po sa Barangay Captain ng Cubangbang, si Daed, si Captain Abner Bermundo. Diyos mali na banggi po, Cap. Dyan po sa Kanaway, kaway-kaway naman kay Tita Eva, asin sa iyang mga apo. Benigno and Shirley Belier and family, good evening. Of course, dyan po naman sa Kinale, sa aking super duper amigang magayunon, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course si Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at si Tita Ow. Ate V. Bongala, kumusta ka na? And of course, kay Kuya Rudy at Tita Tess, Kalisin, and yes, si Ariel na nag-birthday ka Subanggi. Belated! Marjorie Bonaobra and Larry Brutas, good evening. Kumusta da dyan sa gabos sa Gaba Rapo-Rapo Albay? At ganun din po sa lahat na nakikinig sa atin dyan sa San Miguel Island, Tabaco City. Namimiss ko na yung aking pagbabangka-bangka doon. Text lang po sa 0961-447-3923 o di kaya mag-comment sa ating live stream sa tuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Every night, dito po naman sa inyong Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, OneRadio.net.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
16: Yay! Sa oras na 8:33, dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Meron pala nag-text sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, bakit hindi ka pwedeng tawaging DJ, Tita Puliana? Anong DJ? Hindi na po uso ngayon ang DJ. Wala na pong disc jockey ngayon. Siguro sa mga ano, sa mga clubs, no? Meron pa. Kasi gumagamit pa sila ng mga disc. Although ngayon, hindi na yung vinyl ang ginagamit nila. Ang ginagamit na nila ngayon ay yung mga laser disc ba na maliliit? Ano ba? CD, no? Yung mga CD. Kasi, ano nila na yan, pinaglalaroan nyo yung gumaganon, diba? So, hindi na po uso ngayon sa radyo ang DJ. Kaya, mali na pong tawaging DJ ang isang announcer. Siguro pwedeng, ano na lang, anchor, oh, diba? Pwede kaya announcer. Wala na pong DJ ngayon dahil hindi naman nagpo-push na sila ng disc jockey. Hindi na, kasi ang ibig sabihin ng disc jockey, yung nakikipaghabulan ka dun sa disc. Dati kasi merong left and right, dalawa po ang turntables, tapos pinagpapahabol-habol namin yan. Naabutan ko yan yun. Ang hirap sa kamay niya. Pero kailangan, ano lang, practice lang. So, ano bang pwede ngayon? Mouse clicker. Kaya MC. Pwede na rin, di ba? MC, Tita Poyana. Mouse clicker. Kasi gumagamit na lang tayo ng mouse ngayon. Kiniklik-klik na lang natin ang computer. Dahil computerized na po ang ating mga broadcast studios, no? Kaya, technically, maganda lang pakinggan pa rin ang DJ. Kaya lang, dapat siguro, magbago naman tayo ng kaisipan na, ay, wala naman siyang hinahabol ng mga disc. Kaya hindi na po uso ngayon ang DJ. MC. O, diba? Mouse clicker. Kasi mas ano yan, mas MC Tita Pon. Ay, ang cute, no? Of course, keep on po niya to sa The Tita Poliana Show forever. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, ganun din po ang Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Para naman sa inyong inasal craving, One Ok Chicken Inasal Diet. Para sa inyong online orders, pumasya lamang po sa One Ok Chicken Inasal Diet Facebook page. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa ito yung mga katindugo na mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa ito yung me time as in self-pampering. Pink Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoz City. Pasya lamang po sa indang Pink Spa Facebook page para sa iba pang mga detalye. Mabalos po, Pink Spa!
14: The Tita Poyana Show!
16: Natapos na naman ang isang linggo. Sarong simana naman ang minalayog na forever. Siyempre, paparating na naman ang isang panibagong linggo, kaya dapat mag-excited naman tayo. Dapat palagi tayong merong enthusiasm para harapin ang isang panibagong linggo. And of course, pag enthusiastic kasi kayo, mas madali ang mga pangyayari kasi inspired ka rin eh. If you're enthusiastic, you're inspired to do whatever you have to do for the next week. And always, keep your beauty. Keep your beauty. Siyempre, pag fresh tayo palagi, mas malapitin tayo ng swerte. All the fun. Sana po naman nabigyan namin kayo ng kahit konting kasiyahan ng buong linggo. And I'm anticipating. And I'm really enthusiastic to meet another week. Kaya nasa... ang dami pa ng linggo. Ay, hindi naman pala. Limang linggo ba ang July? Parang apat lang, di ba? Pero may sobrang tatlong araw para maging limang linggo. Or whatever. Problemahin pa ba natin yun? Basta't alam ko, marami at punong-puno dahil 31 days po ang July. Ganon din naman ang August, di ba? So magkasunod sila. Tapos maya-maya, burn na. I'm so burr. Tapos nandiyan na naman si Joe Marichan. Family weekend. Be happy with your family. At syempre, kailangan connect-connect. Kung meron pa tayong mga senior citizens, pasyalan natin sila. And of course, magpakwento tayo. Masarap makinig sa mga kwento ng mga senior citizens, lalong-lalo tungkol sa kanilang panahon. At least, meron tayong second-hand information tungkol sa mga nakaaging panahon. Supiga-apod na panahon ni Suanoy. Panahon, Suanoy. Diba? Importante din yan para at least naman well-informed tayo. Dami kong sinabi. Parang ayoko pa magpaalam. Hindi naman po sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunon, pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, if you're happy and you know it, be with your family. Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the

0: 99.7.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold. 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: Tindugo na.
4: Bicolandia.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng morning.
0: Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
4: One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM.

0: Good morning. Ang oras sa buong Philippines, 7 minutes na makalimusang alas 6 ng morning. Ako ato sa buwan ng July 2026. Unang Sabado ba? Sa bagong buwan? Siyempre, yung inaabangan ngayon, itong papasok na sama ng panahon sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Lumakas po yung tropical cyclone na may international name na Bavi. Bilang isang super typhoon na kahapon ng Biyernes na gabi, July 3. Habang patuloy ito'y kumakilos, pakanluran sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon po naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA. Batay sa Weather Bulletin ng PAGASA, bandang alas 10 ng gabi, taglay ng super typhoon. Ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour. Malapit po naman sa gitna at pagbugsong umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Tinatayang nasa 3,070 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang sentro nito at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon po, Easterlies ang nakakaapekto sa sama ng panahon sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng pumasok ang bagyo sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Ngayong darating na Miyerkules, July 8, at ito ay tatawaging Inday. Magandang umaga sa mga Inday. Ayon po naman sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Assessment ng PAGASA, mataas ang posibilidad na dumaan malapit sa Northern Luzon ang super typhoon sa susunod na linggo dahilan upang posibleng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals sa malawak na bahagi ng rehiyon. Gayon din sa ilang lugar sa Central Luzon. Sinasabing ito naman ay kumbaga hindi dadaan sa kalupaan. Kanya lang ito ay super typhoon. Kung maalala natin yung isang bagyo way back na hindi dumaan sa kalupaan pero grabing ulan at hangin. Kaya pinaghahanda pa rin ating mga kababayan. So by next week, mararamdaman na natin yan. Tatawagin po itong Bagyong Inday. Sapagkat sa Lunes naman, simula na ng impeachment trial ni Inday Zara. Pag-usapan nga natin ha. Sabi nga yan, hindi lang malalang katiwalian yung dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas. Isa sa mga dahilan ay ang hindi pagkakaisa ng mga leader ng bansa. Kasi mula noon at hanggang ngayon dahil sa pagiging kumbaga utak talangka. Kahit ako sa tanang buhay ko, hindi ko pa nakita na sinuportahan ng oposisyon ang administrasyon. Kaya ang resulta ay hindi makausad ang bansa. Malabas sa kahirapan at ang mga naisasakripisyo ay ang mamamayan. Kumpara sa ating mga karatig na bansa, dati-dati yung Vietnam sa atin niya nag-i-import ng mga bigas-bigas. Saka sa iba pang kapit-bansa natin. Ngayon, nabaliktad na. Pilipinas na ang nag-aangkat ng bigas sa mga bansang dati ay umaasa sa agrikultura ng Pilipinas. Ito mga oposisyon ngayon ay walang nakitang magandang nagawa ng kasalukuyang administrasyon. Sila ang nakaupo noon sa pedestal ng kapangyarihan. At itong administrasyon din naman ay minsan na rin silang naging oposisyon. Ganun din ang inasta nila noon. Malamang sa alamang, hindi lang ako nakakapansin ng walang sino man ang gustong mawala sa kapangyarihan. Kapag nawala sila sa kapangyarihan, gagawa sila ng paraan para makabalik sa poder, ano man ang mangyari. Kumbaga maisakripisyo man ang sambayanan at ang bansa sa kabuuan. Di ba ka? Kaya lang sa pagtagal ng panahon, gising na. Magiging matalino na ang mamamayan. Maga sa tamang timpla. Nawala na yung pinakapader. Simula nang mauso ang social media. Diba? Pasintabi tayo sa mga opposition. Ngayon, itong tinatawag na Duterte Group, itong opposition, nasa kapangyarihan sila mula 2016 hanggang 2022. Pero dahil nga sa sinasabing walang forever, nawala sila sa poder at pinalitan ni Bongbong Marcos. Dati rin naman, dati nilang kakampi. Nung nasa poder si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pwesto ang mga yan sa gobyerno. Pinapasahod na sa bayan ng Pilipino mula sa buwis, kaya tahimik sila sa gitna ng iskandalo ng Parmalee o kaya yung mga flood control project na mga anomalya na isiniwalat ni dating yung namayapang si Camarnizo Representative Nonoy Andaya. Pati na yung mga extrajudicial killings, mga matinding pangungutang ng gobyerno. Kasama pa yung mga pambabastos sa kababaihan. Diba yung mga napapanood natin yan? At marami pang iba. Pero sa ngayon, ang ingay nila na kesyo malala ang katimulaan, inaabuso ang kapangyarihan, ginigipit ang kalaban sa politika, o kung ano-ano pa yung ingay na hindi narinig sa kanila noong sila ay nasa poder pa. Kaya ako, kumbisido ako, nabubulag ang isang tao kapag nasa kapangyarihan. At kapag nawala sa kanila ang kapangyarihan, bukas na bukas ang kanilang mata. Nakikita nila yung mga kamalian, katiwalian, pang-abuso at iba pa na hindi nila nakita noong nasa poder sila. Maalala natin, di ba si Senator Erwin, kung sabi nga niyan, lamudain kayo ni si Senator Kiko Pangilinan at Rizo Ontiveros dati. Noong siya ay gumagamit pa ng kapangyarihan ng mikropono, yung tinatawag naming power of mouth, sagad-sagaran hanggang buto kung birahin niya. Tapos ngayon, sila'y magkasama. Ganun daw ang buhay sa politika. Nasabi pa ni Senator Era, hindi makalimutan ang madla ngayon na magiging tatak na sa kaisipan yung mga linyada ni Senator Erwin Tulfo na
1: mas mataas po ang taong bayan sa batas.
0: Mas mataas daw ang taong bayan sa batas. Meron pa yan.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Sometimes you have to bend the law. Ay, ano na tayo? Darating din ang araw, magiging oposisyon ito ha, magiging oposisyon ulit ito si PBBM at kanyang pamilya at kaalyado. Kaya inaasahan din natin na mag-iingay din ito ang karamihan sa mga ito kapag nawala na sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Maalala natin, parang psyche lang yan ha. Sila PBBM naman noon, noong sila ay wala pa sa poder, panay ang batikaw sila kay dating yun na mayapang Pangulong Benigno Ninoy Aquino III, si Noynoy. Binabatikos nila noon ay yung nangyayari sa kanyang administrasyon. Kumbaga ang ang pinaka punto de vista natin dito, walang pagkakaisa talaga sa ating bansa. Dahil naghihilahan sila baba at lahat ay gustong manatili sa poder. Kaya wala talagang nangyayari sa ating bansa ang masaklap. Sa lahat ay ginagamit nila ang ordinaryong mamamayan para makabalik sila sa kapangyarihan. At ang masakit din sa lahat sabi nga dyan, marami ay nauuto. What to do? Kapag nakuha na nila yung kanilang gusto, kakalimutan nila yung mga taong kinasangkapan nila mga tao. Sila lang ang aakyat sa poder habang yung mga nauto. Yung mga nauto nilang tao ay may iwan sa baba ng kahirapan. Sasabihin pa nga nila niyan, who you? Ganun ang life. Bagay na ba, di ba, bagay na bagay yung salawi kain mula sa Africa. Na nagsasabing When elephants fight, the grass suffers. Mga balitang totoo, may direct. Habang nag-aaway ang mga oposisyon at ang administrasyon, eh nagdurusa ang tao. Sabi, kailan ka magigising? Pinoy. May musika sa puso, balitang impormasyon, todo-todo gusto. Pero oras natin, 17 minuto malipas ang alas 6 ng umaga. Batiin naman natin, magandang morning, lahat ng katabay na sa atin dyan sa palengke ng diet. Especially dyan sa mga tinda-tindahan ng mga gulay. And then also yung mga sari-sari store dyan na nagbubukas na. Yung mga bukas na saka nagbubukas pala. Pati na rin dyan naman sa karinderia section. Yung mga nagpapamahaw. Itong mga nakaraang araw, halos dalawang araw ba yun, Lunes hanggang Martes? Halos tatlong araw na nagkaroon ng peace rally. Ito po namang grupo ng Iglesia ni Cristo. Ito ay tungkol sa accountability at transparency at suporta kay Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan na ng kasong plunder ng ombudsman. Kung ating susundan ang panawagan ng INC sa Marcos government na mangibabaw ang accountability at transparency at hindi ang sa tingin nila ay selective justice daw, eh dapat na ituloy ang pagsampa ng kaso laban kay Marcoleta. Hindi sa dahil guilty ang senador, kundi para bigyan siya ng pagkakataon na may pagtanggol ang kanyang sarili sa pag-amin niya. Doon siya na nabulsot. Kasi umamin siya na mismo na tumanggap daw siya ng 75 million pesos na donasyon mula po naman sa kanyang mga kaibigan. Ganun ang laban eh. Galing sa bibig niya, umamin siya. Kung kaya, doon pumait ang mga pangyayari. Sabi sa Bicol, duman nagsakrot. Meron pang isang pinag-uusapan, dapat din daw ituloy ang kasong obstruction of justice. Ito naman ay laban kina Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla. Tungkol naman to sa pagpapatakas di umano kay Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest sa ICC. Eh, hindi dahil ang dalawang senador ay guilty kundi may proseso para pagtanggol sa korte ang kanilang mga sarili. Sa panig ng gobyerno, dapat bilisan naman yung pagsasamparin ng kaso sa mga kaalyado ng administrasyon. Dahil maging si Congressman Martin Romualdez at si Senator Joel Villanueva, ganoon din si Senator Chess Escudero. O Escudero na makabilang sa bagong majority sa Senado, eh may mga pananagutan din sa pambababoy sa budget ng flood control project. Eh paano ka ba naman matutuwa pagka nabalitaan mo na inutos ng Sandigan Bayan? Ito yung huling lumabas na balita na i-archive pansamantala ang kasong grab laban kay dating Representative Saldico. Ang dahilan ay hindi mahagilap. Samantalang ibinalita nila na nahuli na daw nasa Prague. O di ngayon, parang kumbaga nakuryente lang tayo niyan. Ngayon naman lumalabas sa balita, hindi mahagilap. Dapat ay ipaunawa sa taong bayan. Ito ba ay bahagi ng judicial process at hindi kawalan ng hustisya? I-archive yung kasong grap laban kay dating Congressman Saldico. Eh, kaya patuloy na lumalala ang korupsyon sa bansa. Dahil na rin sa proteksyon at kampihan ng mga politiko. Yung mga away ng mga magnanakaw, damay ang mga Pilipino.
2: sabay ang good vibes on radio.
0: Kaya pinapanawagan ang ating mga karamihan sa ating mga kababayan, huwag tayong tumigil sa pangangalampag sa gobyerno at iba pang institusyon na aabuso sa kapangyarihan, ganon din sa kasakiman. Samantalang oras sa buong Pilipinas, 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga daw sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay 4. At syempre ganun din sa mga tigagahunon, good morning. Sa Area 9, Katedral. Yun ang bahay ni, ni Kagawa Jude. Samantala, ang inaabangan naman ng karamihan ang mangyayari sa Lunes, July 6, kung saan nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa itong paglilitis na hindi lamang susubok sa isang opisyal ng gobyerno, kundi sa mismong kredibilidad ng Senado. At ganoon din sa ating itong ating demokrasya. Kaya bago pa man marinig ang unang argumento, isang mahalagang tanong na ang dapat masagot, sino ang dapat mamuno sa paglilitis? Ang presiding officer hindi basta na tigapangasiwa lamang. Siya ang magiging mukha ng pagiging patas ng buong proseso. Kapag siya mismo ay pinag-aalinlangan ng publiko, paano pa magkakaroon ng buong tiwala sa magiging resulta ng paglilitis? Si Senate President Sherwin Gatchalian ang isa sa mga pangalan na iniuugnay sa posisyon. Ngunit hindi maikakailan na may mga sektor na nagtatanong kung kaya ba o kaya ba niyang maalis ang anumang pagdududa sa kanyang pagiging walang kinikilingan. Kasi may mga nagsasabing malapit siya sa administrasyon habang mayroon din namang nag-uugnay sa kanya sa mga grupong sumusuporta sa impeachment. Kung totoo man o hindi ang mga pananaw na ito, sapat na yung mga pagdududang ito upang maging usapin ng kredibilidad. Kasi sa isang impeachment trial, hindi sapat na patas ang proseso. Kailangan makita at maramdaman ng publiko na patas ito. Ang hustisya ay hindi lamang dapat na ipapatupad, dapat nakikita rin ito ng nakikita itong naipapatupad. Meron pang isang tanong na hindi dapat isang tabi. Ang impeachment ay may malalim na aspetong legal. Bagamat may sariling mga legal team ang Senado, may mga naniniwalang mas makabubuti kung ang mamumuno ay may matibay na kalaman at karanasan sa batas upang mas maging matatag ang paghawak sa mga komplikadong usaping maaring lumitaw. Kaya sinasabi nila, dapat daw ay isang abogado ang mamumuno sa impeachment trial.
2: Mga balitang totoo, may direksyon, bawat nota, bawat segundong gising, one radio.
0: Sa huli, hindi ito usapin kung sino mas makapangyarihan o mas malapit sa alinmang kampo. Ang tunay na nakataya rito ay ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Kapag nagsimula ang impeachment trial na may bahid ng pagdududa sa taong namumuno rito, mahihirapan ang Senado na kumbinsihin ang publiko na magiging hatol ay bunga ng katotohanan at hindi ng politika. Kasi ang impeachment ay dapat magsisimula sa kredibilidad, hindi sa kontrobersiya. Dahil kapag nawala ang tiwala ng taong bayan sa proseso, kahit ano pa maging desisyon sa huli, marami pa rin ang maniniwalang hindi na naig ang hustisya.
2: Simula ng umaga sa tamang timpla, kape musika.
0: Lalo pa sa ngayon, sabi nga, sabi ko kanina, matalino na ang madlang people.

Good morning sa lahat ng mga sa atin dyan sa Basud. Sila, si Bosaldi ha. Nagpista pati ng Basud, di tayo lamang nakakman. Pero pa, next year. Si lahat daw ng mga tumatambay na kabataan pagkagabi dyan sa may tuka, dapat may ano, may korpi ko yun. Para yung mga kabataan ng mga halos hindi na natutulog. Nasa tambayan na inuumaga. Speaking of kabataan ha, marahil alam ng maraming Pilipino kung sino ang ating pambansang bayani. Alam din siguro ng marami na nating kababayan na ang tinura ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yun mga nangamote at bulakbol, yun lang siguro yung sa eskwelahan ang hindi nakakaalam ng binanggit ni Rizal sa 1879 Spanish poem. Itong Ala Juventud Filipina o kaya itong sa To the Filipino Youth. Alam din siguro na maraming Pinoy na sa Calamba, Laguna ipinanganak si Rizal noong 1861. Di lang natin alam ngayon sa bagong generation. Pag nagtanong ka saan pinanganak si Rizal, sasagutin ka sino yun. Ano na tayo? Masasampaling, di ba ka? So alam din siguro na maraming Pinoy na sa Calamba, Laguna pinanganak si Rizal noong 1861. Kaya nga tinagurang birthplace ng national hero ang nasabing bayan. Ang masaklap lang, baka kapag tinanong ang ilang kabataan kung saan pamoso ang bayan ng Calamba, eh baka sabihin nila maraming hot spring resort o kaya mga private resort sa Calamba. Kumbaga, ito ang pinakamalapit na takbuhan ng mga taga-Metro Manila na gusto magwalwal at magtampisaw sa swimming pool. Hindi alam yung... hindi na alam yung tungkol kay Rizal. Kaya sinasabing iba na ang kabataan ngayon. Eh, pinalaki na ng modernong panahon. Lalo na sa pamamayagpag ng social media. Kahit na yung mga 2 taong gulang ha, nakakahawak na ng cellphone. Kasi pinapagamit na ng ilang ina na pagod o tamad sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kaya yung mga bata, nakakapanood ng mga bagay na hindi narapat para sa kanilang mga edad. Lalo yung sa kanilang mga murang edad. Kumbaga, yung pagmumura ngayon, 5-5. 5-5 na lang. 99.7.

0: kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Daet. Tindugo na! Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1, kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
1: 34 minutes na, makalipas ang alas 6 ng morning. Binabalik ng daw si Jonathan, busy sa pag, ano to, lit match. Ano yan, sa cellphone ba yan? Ang mga apps. Good morning, ah. Babati rin yung mga kaibigan natin ng Antabay, dyan po naman sa Barangay Burabud. Especially dyan sa Bagasbasa, Peace Port. Good morning po sa kanila dyan. Happy weekend. Magandang morning sa Espiritu Family. Ganon din, naalala ko si classmate Eric ha, sa Bakurin family dyan, sa Bagasbas. Magandang morning po sa inyo lahat. Sabi dito, iba na po talaga yung mga kabataan sa ngayon. Malayo na talaga sa mga kabataan noon. Kasi nga naman, pinalaki na ng modernong panahon yung mga kabataan, di ba yung pamamayagpag ng social media. Eh, yung mga anak nyo, kung ayaw nyo maging kakaiba ang ugali, huwag nyo muna paggamitin ng mga cellphone especially. Kasi sa murang edad niya, lalo yung mga 2 taon hanggang 5 o pataas, pinagamit nyo ng cellphone, eh, di makakapanood nyo ng mga bagay na hindi nararapat. Dati-dati, may tawag dito, yung matatanda dati, pagka may narinig ng mumura, nagagalit. Sabi ko nga kanina, 5-5 na ang pagmumura ngayon. Marahil ay dahil nagkaroon tayo ng dating presidente nagmumura sa harap ng taong bayan. Kaya naman ang ilang mababata, sinitulak ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya, paaralan at komunidad. Upang mahubog ng tama ang mga bata, upang sila ay maging pag-asa at hindi problema ng bayan. Kasama si Kuya Benji, gising ang... Kasi mahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog ng asal ng kanilang mga anak. Kung barumbado ang magulang, eh malaki ang tsansa na maging patapon din ang buhay ng kanilang anak. Kasi kung hirap ang mga guro na turuan ng kanilang mga estudyante upang hindi bangamote sa matematik, sa reading at saka science, eh mas lalong nahihirapan ang mga magulang na palakihin na maayos ang kanila po ng mga anak upang maging produktibong mamamayan. Kasi unang-una, ang mga magulang dapat ang humuhubog ng disiplina, yung respeto at tamang asal sa kanilang mga anak. Bonus na lang yung tinuturo ng mga guro na itinuturing na ikalawang magulang ng mga bata. Dito makikita na may problema pa rin sa sistema ng edukasyon sa bansa. Dapat matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Mapalakas ang guidance at counseling program, yung mga mental health service at mga psychosocial support sa mga estudyante. Panahon na rin siguro na ipagbawal sa mga 16 na taon pababa ang paggamit ng social media, katulad ng ipinatutupad sa ibang bansa. Ingil naman sa pagbaba sa age of criminal responsibility sa 12 taon, eh malaking debate pa rin ito. Na gagawing 12 taon, ibababa yung criminal responsibility. Kahit nasabing bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-amienda sa Juvenile Justice Law, baka mabawasan siya ng pagka mabawasan siya ng kaalyado sa Senado. Pagka pinaburan niya ang panukala. Mike again, hatid ang ngiti sa inyong mga labi, talagang mamumutawi. Kape sa kamay, musika sa puso. Ang mahalaga sa pangulo ngayon na makontrol ng kanyang mga kapanalig ang Senado at hindi mapunta sa mga supporter. Sabi nga niya ng dating administrasyon. Ganun yun, nako. Samantala, oras natin, 39, makalipas ang alas 6 na morning. Silipin natin yung mga labas na mainit na balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, July 4, 2026. Gising na! Ang Department of Agriculture pinalalakas ang kanilang paghahanda sa posibleng epekto nito po namang El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Kasama ay nababala na maaaring makaranas ang bansa ng matinding init na kasalukuyan nga nating nararanasan lang. Humihigit na ng 40 degrees. Pero kung makita natin yung mga lumabas na balita nito mga nakaraang linggo sa parte ng Europe, sila naman doon ay nagkakagulo na. Sa sobrang init na nagpo 41, 42 degrees, kasi nasanay sila sa kanilang panahon na malamig, nag-iiriwal, nag-aargawan na sa aircon, pagbili ng aircon sa mga tindahan. Kasi yung lugar nila ayun lang nakaranas din ng sobrang init. Imagine yung isang nailabas na balita, yung ang tawag doon, traffic lights. Siyempre plastic yung ano nun, yung parang casing, natunaw sa init. Ang mahirap yung isang video na nailabas din sa social media na nag-aargawan sa pagbili ng aircon at electric fan. Ay, hindi gaanong uso sa kanila electric fan. Aircon. Kaya po naman itong Department of Agriculture ay naghahanda sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Kasabay na mabala na maaaring yung naranasan nating matinding init, kakulangan sa ulan at tagtuyot sa mga susunod na buwan na ito ay aabot pa sa first quarter ng 2027. Ayon po naman kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurer Jr., tuloy-tuloy ang kanilang irigasyon upang matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang kanilang produksyon. Sinabi rin ng DA na pinalawak na nito ang mga cold storage facility upang maayos na maimbak ang mga ani. Mabawasan yung mga post-harvest harvest losses at hindi gaano umasa ang bansa sa pag-angkat ng mga produktong agrikultura. Naglala rin ang pamahalaan ng financial assistance para sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. Umaasa ang Pilipinas sa lokal na produksyon ng pagkain. Kapag bumababa ang ani dahil sa paminsan ng mga pag-ulan, maaari ito magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagtaas na pangangailangan sa imported na produkto. Kaya nauna nang naglabas ang DA ng El Nino Alert. Batay po naman sa mga projection ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Kasi ayon po naman sa ahensya, merong 79% o 79% na posibilidad na maranasan ng bansa ang epekto ng El Nino na inaasahang magsisimula sa o nagsimula na noong June na tatagal hanggang August 2026, posible pang umabot hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kung kaya naman dahil ito inaasahang maranasan ng matinding init, kakulangan sa pag-ulan at tagtuyod na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa sektor ng agrikultura. Actually, yung mga lugar na umaasa lang sa deep well o mga balon, tuyo na mga balon. Nagpipila-pila na naman Doon sa mga balon na malalalim. Doon pumait ang pangyayari. Sa kaugnay po nito, muling nanawagan ng DA sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Paano ka pa magtitipid yan? Wala lang ang tubig. Siguro, ibig sabihin ng DA, maligo ka once a week. Sabi niya, ano, ay inay. Maligo ka lang once a week para makatipid sa tubig.
2: May mali!
1: May mali. Ito daw ay para daw matiyak ng sapat na supply sakaling lumala pa yung epekto ng El Nino sa mga darating na buwan. Baka mangyari yan, huwag nang maligo, mag ano lang, mag labar-labar lang. Saklap na pangyayari.

Samantha oras natin, 44 minutes na mga lipas sa hanggang alas 6 ng umaga. Sabi pa yung labas na balita po naman ngayong araw. Di ba nauso dati yung mga bomb threats sa mga eskwelahan? Ang Department of Education eh hindi na daw papayagan makapag-enroll yung mga estudyante gumagawa ng bomb threat o joke. Kaya si mga estudyante dyan ha, na nagbabalak na mag-joke ng may bomba, pag nalaman na kayo ay gumawa ng ganyan, hindi na kayo papayagan makapag-enroll kahit sa eskwelahan for life. Magsasarili kayong mag-aral. Asang isasagot ng mga estudyante niya ngayon, mga kabataan. Wala problema. Ma-online lang ngayon ako YouTube. Ayon po naman sa Department of Education, kabilang ito sa mga third level offense, ang pinakamataas na antas na paglabag dahil nagdudulot ito ng panic, naaantala yung mga klase at maaari pang humantong sa kasong kriminal. Actually, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na hindi kailanman dapat ituring na biro ang bomb threats, mapanganib na prank at fake news dahil nalalagay sa panganib yung kaligtasan ng mga mag-aaral at naapektuhan ang pag-aaral. Sa ilalim po naman ng Deep Ed Order Number 006 Series of 2026, ang unang paglabag ay magresulta sa non-read mission kung saan matatapos pa ng estudyante ang kasalukuyang school year ngunit hindi na siya makapag-enroll sa susunod na taon at ire-repair sa mga kaukulang ahensya. Samantala, ikalawang paglabag naman ay ahantong sa agarang exclusion o pagtanggal sa paaralan. Yung pagpapakalat naman ng fake news o prank na nagdudulot ng kalituhan sa paaralan ay itinuturing na minor offense at may kaukulang parusa din depende sa dami ng paglabag.

Akala nila yung nag-ragatub. Eh, putok ng baril. Habang sa ngayon po naman, patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang pinagmulan ng mga fake messages.

Eh, yung mga magulang ha, nako. Sabi ng mga matatanda, ang pagkatao ng isang bata ay nahuhubog. Unang-una ay nasa tahanan. Kung sa bahay niyo ay nagmumordahan, natural lang aki para muda yan. Diba? Ganun talaga yan eh, nakikita eh, naririnig. Samantala kung ang tahanan naman, punong-puno ng mga magalang ngayong maray. Tawag dito for mga good character. Eh, ganun din ang mangyayari sa bata. Marespeto ngayong maray, paamin-amin na lang. May nagpuntang bisita sa bahay, nasa 15 kataong matatanda. Eh, di 15 man ang pigmanuhan ng bata. That is only in the Philippines. Samantala, uy, may iba tayo ng usapan ha. Ang bansang China inirekomenda ang common fishing area sa Bajo de Masinloc. Nagsumite ng panukala yung ito po ng mga ambassador ng China sa Pilipinas na si Jing Quan sa Department of Foreign Affairs na magkaroon ng common fishing area sa Bajo de Masinloc o kilala sa tawag na Panatag Shoal. Para daw mapahupa ang tumitinding tensyon sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay paraan niya tularan ang mga matagumpay na modelo 10 taon na ang nakakalilipas. Kung saan nagtalaga ng isang common fishing area noon anya magkakasama ang mapayapang nangingisda, mga Pilipino at Chinong mangingisda. Na sinasabay kong nagawa ito noon sa nakalipas na dekada, eh bakit hindi ito gawin ngayon? Sabi nga naman ng iba, iba pa rin ngaya ang tao kay ito kaysa ngunyan. Kasi yung disiplina, yung character building ng mga panahon, talagang nandun. Unlike ngayon, kada ko lang mga maiisip. Sabi nga ni, ano, marami na lang sa mga barangay, maraming Marisol, maraming Marites. Ang common fishing area sa pagitan ng China at Pilipinas ay sa Scarborough Shoal na mayaman sa coral at matatagpuan 120 nautical miles ng bambayan ng Zambales, na nagsisilbing traditional fishing ground ng mga mangis ng Pilipino, ganun yung mga Chino, Taiwanese at mga Vietnamese. Samantala, inirekomenda rin ng Chinese envoy ang pagpapalawig pa ng kooperasyon sa joint oil at gas development sa disputed waters, kabilang na ang pamumuhunan sa agrikultura, solar energy, ganun din sa waste to energy projects at ang electric vehicles. Pero nitong huli ha, yung usapan, yung pagtanggi ng China na kilalanin ang 2016 Arbitral Award, eh malinaw na nagpapakita ng kawalan ng sinseridad. Ito yung binatikos ng Department of National Defense, yung pahayag ng Chinese Embassy na tumatanging kilalanin ang 2016 Arbitral Award. At sinabing pinapakita nito ang tunay na layunin ng China sa pakikitungo sa Pilipinas.

Ayon po naman kay Defense Secretary Gilbert Chiduro Jr., malinaw na pinapakita ng naging tugon ng imbahada ang kawalan ng sinseridad ng China. Kasi naroon ang ginit ng Department of Foreign Affairs na pinal at may bisa ang arbitral ruling na kung saan kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagpapawalang bisa sa 9 dash line ng China. Samantala, naroon na rin nagpataw ang China ng sanksyon laban kay Chiduro at ang kanyang pamilya. Kabilang pagbabawal sa kanilang makapasok sa mainland China, sa Hong Kong at sa Macau. Ano to eh, na personal non grata. Itong si sila Defense Secretary Gilbert Chiduro. Sa darating na July 12 naman, nakatakdang ipagdiwang ng Pilipinas ang ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling na nananatiling pinakamalakas na legal na batayan ng bansa sa pag-iit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang tawag dyan, 10 taon ng anibersaryo. Itong arbitral ruling.

Hoy, good morning sa lahat mga katabay sa atin dyan sa may terminal bound to Metro Naga, dyan sa may diversion. Tsaka yung katabay sa atin sa cellphone, maraming salamat. Yung mga bebyahe naman papunta ng Mega Manila. Sabi dito, pakibati naman po sa amin sa San Vicente ang ano to, saluyot ba to? Minsan pagka nagkakamali ka ng time sa ano, bahala na, saluyot family yata to. Gula yun, diba? Good morning ha, maraming thank you. Si Miss Maha, binabati niya na good morning sa kanilang bahay. Diyan sa may San Vicente. Aming thank you. Sabi dito, paki-play naman po ng ano to? Hawak ko ang beat. Ano kaya ang beat nila, hawak mo? Beat ill o pang beat ill? Hawak kanya beat. Beat ill. Ay, ano na kita? Pero oras natin, 5 minutes bago mag-alas 7 ng umaga. Hindi ko makuha yan eh. Yung ano tawag dito? Yung hawak ko ang beat. Hanap lang tayo ng iba para mabuhay-buhay naman yung umaga. May direksyon, bawat nota, bawat segundong gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Kuya Benji on the mic again, hatid ay ngiti sa in. Ito na lang siguro para mabuhay-buhay ha. Kape sa kamay, musika sa puso, balit at impormasyon, todo-todo gusto. Well, paalam tayo sa programang Kape, Musika, Balit at Impormasyon. Alas 7, isa sa inyong ating balitaan, one radio balitan Sabado. Atin sa atin ang best Kape Green. Sa umaga, kuya magkakape ay best Kape Green na. Marami ang benefits, di ba? Eto pa rin si Kuya Benji, si Benji Parag. Palatinin ang kandabay dito sa 99.7 One Radio Music and News FM.fm.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
1: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
4: Headlines. Limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, dahil ito na ang headlines ng ating mga balita. Headlines sa ating balita nasyonal, Typhoon Bavi nasa loob na ng monitoring domain ng Pilipinas. Headlines. Constitutional law expert na nawagan laban sa labis na pag-asa sa voting blocks. Headlines. Vice President Zara at Council pinapadalo sa pagsisimula ng impeachment trial. Headlines. Ombudsman narindig ang batay sa ebidensya ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta. Mike Defensor sa plunder case, ipatupad ng patas ang batas. PNP CIDG nakahanda sa posibleng pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. Kasong Grapp vs. Saldico, ini-archived ng Sandigang Bayan. Drug war victim families, hiniling sa Supreme Court ay deklarang labag sa konsistasyon ang war on drugs. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas bilang super typhoon ayon sa PAGASA. NCR o National Capital Region, isa sa ilalim sa full alert status sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa headline sa ating balita sa Ibayong Dagat, Pop Leo hinimok ang US na manatiling bukas sa mga imigrante. At sa headline sa ating balita lokal, proyektong Bagas Bus Hotel and Convention Center, tiniyak na tatapusin ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte. Pagkaantala, hindi dahil sa politika. Headline sa ating balita pampalakasan, Gilas Pilipinas nabigo kontra New Zealand sa double overtime thriller. At headline sa ating balitang entertainment, grupong Bini napiling tourism ambassador ng DOT.
5: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman. Kinalam upang maghatid ng napapanahong balita ang impormasyon. One Radio Balita sa Tanghali. Heto na ang inyong takapaghatid balita. Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman. Kinalam upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Heto na ang inyong takapaghatid balita.
6: Benji para,
7: Benji para.
5: One Radio Balita.
8: Radio Balita.
5: Benji para. One Radio Balita.
4: Siyam na minuto, mga kalimusang alas 7 ng umaga sa ating balitang nasyonal.
5: One Radio Balita. National News.
4: Binabantayan ng State Weather Bureau ang bagyong Bavi na nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong July 3, 2026. Ayon po naman sa ulat, huling namataan ng bagyo sa layong 3,190 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas na hanging umabot sa 150 kilometro kada oras malapit sa gitna. At mayroong pagbukso ng hangin na hanggang 185 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Bagamat wala pang direktang epekto sa bansa, patuloy na binomonitor ng mga eksperto ang galaw ng bagyo dahil maaari ito makaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw kung sakaling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung papasok sa Philippine Territory, tatawagan itong bagyong Inday. Nagpaalala ang mga eksperto sa publiko na manatiling nakaantabay sa mga opisyal na abiso at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon.
5: One Radio Balita.
7: Benji para.
5: One Radio Balita.
4: Nanawagan ang constitutional law expert na si Attorney Michael Henry Yosenko sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag matakot o umasa lamang sa suporta ng mga voting bloc tuwing halalan dahil maaari man itong pahinain ang diwa ng demokrasya sa bansa. Sa isang panayam, binigyan din ni Yosenko na dapat nakabatay sa interes ng taong bayan at sa konstitusyon ng mga desisyon ng mga halal na opisyal at hindi sa pangambang mawala ng suporta mula sa mga organisadong grupo ng botante. Anya, bagamat karapatan ng anumang organisasyon na mag-endorso ng kandidato, hindi dapat maging dahilan ito upang ma-impluensyahan ang pagpapatupad ng batas o ang pagganap ng mga opisyal sa kanilang tungkulin. Dagdag pa ng eksperto, kailangan manatiling malaya at patas sa mga institusyon ng pamahalaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Binanggit din niya na ang pananagutan ng mga opisyal ay nasa taong bayan at sa batas at hindi sa anumang grupo o voting bloc na maaring sumuporta sa kanilang noong halalan. Pinunto ni Yusenko na hindi nakakabuti ang pagpapairal ng voting bloc na sumusunod lamang sa dikta ng pinuno kung sino ang kanilang iboboto o susuportahan dahil nagiging hadlang ito sa malayang pagpapasya ng bawat mamamayan at sa mas malawak na interes ng bansa.
5: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
4: Pinapadalo ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng trial laban sa kanya sa darating na Lunes, July 6, 2026. Kung hindi man ang mismong Vice Presidente maaring kumatawan sa kanya ang kanyang legal team sa imbitasyon na ipinadala ng naturang korte sa pangalawang pangulo ngayong kahapon, July 3. Pinapadalo ang mga ito sa pagsisimula ng trial na nakatakdang magbukas ganap na alas 2 ng hapon. Gaganapin ito sa session hall ng Senado sa Pasay City. Inaatasan din ang pangalawang pangulo na sumunod sa lahat ng kautusan, direktiba at magiging pasya ng Senado alinsunod sa konstitusyon. Bagaman tiniyak ng legal team ng pangalawang pangulo ay kahandaan nilang humarap sa paglilites sa ngayon, ay wala pang kumpirmasyon kung personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa nabanggit na araw.
5: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita.
4: Narindigan ang Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang kasong plunder na inihain laban kay Senator Rodante Marcoleta. Binigyan din ng ombudsman na may mismo ang senador ang umamin na tumanggap siya ng cash donation na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ang naturang donasyon ayon sa tanod bayan ay hindi rin idiniklara ng senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, gano'n din sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Binalikan ng ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta tungkol sa utang na loob na iginit na hindi ito dapat maging matimbang sa isang opisyal ng gobyerno tulad ng senador. Git ng tanod bayan ay dapat walang personal debt ang isang public servant sa sinumang donor na mas inuuna pa o mas matibag pa kaysa sa utang ng mga ito sa mga Pilipino na kanilang pinagsisilbihan. Katwira na turang opisina sa oras na ang utang na loob ay magamit upang pagtakpan ang 75 million pesos na hindi naidiklarang pera, tumitigil na ito bilang utang na loob at sa halip ay isa ng krimen. Ito ang dahilan kanya kaya't nagawa ang plunder at bribery laws sa Pilipinas. Kinikilala rin ng taanod bayan na naging sentro ng matinding diskurso ang kaso at ginigalang nito ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Gayunpaman, hinihiling nito hayaan ang batas at ebidensya na maging batayan sa paghusga sa kaso. Kahapon, July 3, ay tinuloy ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso sa kabila ng naunang rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang supporter ni Marcoleta.
5: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
4: Kwinisyon ni dating Congressman Mike Defensor kung ano ang tunay na pamantayan ng batas sa hinggil sa kasong plunder. Ito ay matapos tuloy ang sampahan siya at si Senador Rodante Marcoleta ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kahapon na Biyernes, July 3. Sa isang pahayag, ginit ni Defensor na ang natanggap ni Marcoleta ay mga campaign donations at walang anumang sangkot na pondo ng gobyerno. Wala rin anyang ninakaw mula sa kaban ng bayan at walang pabor na hiningi, ipinangako o binigay kapalit ng donasyon. Kaya nagtaka siya kung paano ito naging plunder o pandarambong. Iginit na dati mababatas na kung ganito ang isinusulong ng legal jury ng pamahalaan, dapat itong ipatupad ng patas sa lahat. Ibinahagi ni Depensor na base sa mga pampublikong dokumento, lumalabas na nagbigay ng donasyon ang mga sumusunod na opisyal sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong halalan kabilang ang 247 million pesos mula kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo tig 30 million pesos naman mula kina PCSO General Manager Mel Robles at DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Lahat umano sila ay itinalaga kalaunan sa mga matataas na posisyon sa mga gobyerno. Nilinaw naman ni Depensor na hindi niya sinasabing illegal ito kundi sinasabi lang niya ang katotohanan. Anya kung ang campaign donations ay ginagamit na ngayon bilang basihan ng kasong plunder, dapat din itong busisiin sa parehong antas ng investigasyon. Binigyang diin ni Depensor na hindi dapat magkaroon ng mga magkaibang standard o dobling pamantayan na batas na iba pa para sa mga kalaban sa politika at iba naman para sa mga kaalyado. Ayon sa kanya, hindi ito may tuturing na patas sa ustisya, kundi isang malinaw na anyo ng selective justice. Sa kabila nito, sinabi ni Depensor na handa niyang harapin ang mga kaso sa tamang korte dahil nasa panig niya ang katotohanan, wala siyang itinatago at wala dapat na ikatakot.
5: Benji Para! One Radio Balita! One Radio Balita!
4: Oras natin, 17 minuto na, malipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo makalipas lang ang ilang mga paalala. One Radio 99.5.

0: kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na!
1: One Radio Balita!
0: Benji Para!
1: One Radio Balita!
2: Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang gabit balitang nasyonal, handa na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sakaling maglabas ang Sandigan Bayan. Ayon sa PNP, may mga protocol na sila para sa posibleng pag-aresto sa senador. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Coe na kung nasa loob ng Senado si Marcoleta sa oras na mailabas ang warrant, makikipag-ugnayan muna ang mga awtoridad sa pamunuan ng Senado bago ito ipatupad. Nawala na ang naghain ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigang Bayan. Kaugnay nito ng umano'y hindi pagdeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Campaign Expenditures noong 2025 senatorial elections. Kapag naaresto, dadalhin si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedures tulad ng fingerprinting, medical examinations at pagkuha ng mugshots. Pagkatapos ito, iharap siya sa Sandigan Bayan para sa return of the warrant.
1: Benji Para! One Radio Balita! One Radio Balita!
2: Ini-archive ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong grap laban sa nagbitiw na kongresista at puganting si Elizalde Saldico. Dahil may gita 6 na buwan mula nang maglabas ang korte ng warrant of arrest, ngunit wala pa rin sa kanilang kustodiya ang dating kongresista. Nawala nang ibinalik ng National Bureau of Investigation o NBI ang return of warrant matapos mabigong matagpuan si Cole sa mga address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Nilinaw naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na ang pag-archive ng kaso ay isang karaniwang hakbang ng korte at hindi nangangahulugang ibinasura ang kaso. Ginagawa niya ito upang hindi maantala ang mga schedule ng korte habang hindi pa nahuhuli ang akusado. Naharap si Ko sa kasong graft kaugnay ng umano'y manumalyang 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Iniugnay rin siya sa ng Office of the Ombudsman sa Sunwest Incorporated na isa sa mga kontraktor na naturang proyekto. Ayon sa IBP, mananatiling nakabinbin ang kaso at agad itong didinggin sa oras na maaresto o kusang sumuko si Ko. Dahil itinuturing siyang pugante, hindi rin umano mapapaso ang kaso na kahit pa magtagal ang kanyang pagtatago. Sa pinakahuling impormasyon ng pamahalaan, pininiwala ang nasa France si Ko at naghain ng asylum doon. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Bicrimulya na nire-review pa ng pamahalaan ang naging resolusyon ng Sandigang Bayan.
1: Benji Para! One Radio Balita! One Radio Balita!
2: Hiniling ng pamilya ng mga nasawi sa War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court na deklarang labag sa konstitusyon ang mga pulisiyang naging batayan ng dating administrasyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado mula sa Central Law Philippines, naghain ang mga petitioner ng isang manifestation and urgent motion for resolution kung saan hinihiling nila sa Korte Suprema na aksyonan na ang mga kasong nakabinbin mula pa noong 2017. Sakop ng petisyon ay 26 na komunidad sa Maynila na umano'y nakaranas ng pangaharas noong kasagsagan ng War on Drugs. Dahil sa seguridad, hindi pinangalanan ng mga naturang lugar, hinihiling din nila sa Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang Philippine National Police Command Memorandum Circular 16-2016 o mas kilala bilang Project Double Barrel na naging batayan ng anti-drug operations. Nanatiling umiral ang naturang pulisiya kaya maaari pa rin umano itong magamit ng mga pulis bilang basihan ng mga operasyon sa mga mahihirap na komunidad. Bukod dito, humihiling din ang mga pamilya ng writ of amparo. Nila nakaranas pa rin ang mga banta, pananakot at maling impormasyon ang ilang pamilya na may biktima ng War on Drugs. Noong Marso 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Kalaunan ay dinala siya sa The Hague sa Netherlands upang harapin ang paglilites.
1: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita.
2: Lumakas ang tropical cyclone na may international name na Vavi bilang isang super typhoon nitong Biyernes ng gabi, July 3, habang patuloy itong kumikilos sa pakanluran sa labas ng Philippine Area of Response sa Balati. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, batay sa Weather Bulletin ng PAGASA, bandang alas 10 ng gabi, taglay ng super typhoon ang maximum sustained winds na 185 km per hour, malapit sa gitna at pagbuksong umaabot sa 230 km per hour. Tinatayang nasa 3,070 km silangan ng Eastern Visayas ang sentro nito at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon, easterlies ang nakakaapekto sa sama ng panahon sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng pumasok ang bagyo sa PAR sa darating na Miyerkules, July 8, at tatawagin itong Inday. Ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Assessment ng PAGASA, mataas ang posibilidad na dumaan malapit sa Northern Luzon ang super typhoon sa susunod na linggo. Dahilan upang posibleng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals sa malawak na bahagi ng rehiyon, gayon din sa ilang lugar sa Central Luzon.
1: Benji Parang, One Radio, One Radio, Balita.
2: Isa sa ilalim sa full alert status na ang buong National Capital Region o NCR simula sa Lunes kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ng National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Anthony Averin. Anya mula sa kasalukuyang heightened alert status, muling itataas ang antas ng kahandaan ng pulisya matapos ang tatlong araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa NCRPO, naging pangkalatang mapayapa ang isinagawang pagtitipo ng INC sa kabila ng tensyon na naitala sa unang araw ng rally sa EDSA People Power Monument. Wala rin umanong naitatala o naitalang malubhang insidente o aksidente nang ilipat ang kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Samantala, sinabi ng Philippine National Police o PNP na nakahanda ang kanila lahat ng security preparations para sa impeachment trial ng Vice President. Aabot sa 6,000 pulis ang i-deploy sa paligid ng Senado upang tekin ang kayusan at seguridad sa pagbubukas ng paglilites. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Cole, iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa lahat ng mga pulis na manatiling disiplinado, walang kinikilingan at nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Binigyan din ni Nartatis na ang pagtataas ng alert status ay bahagi ng patuloy na pagtataya ng pulisya sa sitwasyon upang matiyak na sapat ang mga hakbang sa seguridad habang ginagalang ang karapatan ng mamamayan.
1: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita. Benji Parang, One Radio Balita.
2: Oras natin, 28 minuto na makalipas ang alas 7:09 umaga.
1: Balita International News.
2: Sa ating balita sa ibayong dagat, pinuri ni Pope Leo XIV ang kasaysayan ng Estados Unidos sa pagtanggap ng mga imigrante, kung saan hinimok din niya ang Amerika na manatiling tapat sa ideals nito matapos makalaya sa mga mananakop. Sa isang video message mula sa Vatican, tinanggap ni Pope Leo ang Liberty Medal mula sa National Constitution Center sa Philadelphia. Dito sinabi niya ang salitang America ay naging simbolo ng kalayaan sa buong mundo dahil sa pagiging bukas nito sa mga imigrante. Hinikayat ng Santo Papa ang Estados Unidos na isabuhay ang mga prinsipyong nakasaad sa Declaration of Independence, lalo na sa nalalapit nitong 250th anibersaryo bilang isang malayang bansa. Ayon sa kanya, mahalagang mananatiling gabay ng Amerika ang pagkakaisa, katarungan at kapayapaan na itinaguyod ng mga founding fathers. Binigyan din ni Pope Leo ang kahalaga ng protekta sa buhay mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan, at sinabi na nasukat ang moral na katatagan ng isang bansa sa kung paano ito pinangangalagaan ang mga mahihirap at naapi. Bagamat hindi niya binanggit si US President Donald Trump o iba pang leader, dati nang kritiko ang Santo Papa sa ilang napatakaran hinggil sa immigration na tinawag niyang hindi makatao. Si Pop Leo sa na isang tubong Chicago ay hindi pa nakakabalik sa Estados Unidos, mula ng mahalal bilang Santo Papa noong 2025. Ngunit nakikibahagi na sa ilang mga kaganapan sa pamamagitan ng video messages.
1: One Radio Balita, local news.
2: Samantala sa ating balitang lokal, nagbigay ng malinaw na katiyakan si Governor Ricardo Dong Padilla sa mga mamamayan ng lalawigan na itutuloy at tatapusin ng pamahalaang panlalawigan ang construction ng Bagasbas Hotel and Convention Center. Ginawa ng gobernador ang pahayag upang sagutin ang mga katanungan ng publiko ukol sa estado ng nabimbing proyekto. Nilinaw niya na naunawaan ng pamahalaan ang pananabik ng mga mamamayan na makitang matapos at magamit ang naturang pasilidad. Binigyan din ng gobernador na ang pagkakaantala ng proyekto ay hindi bunga ng politika. Ayon sa kanya, dumaan lamang ito sa mga legal na kinakailangang proseso upang matiyak na maayos at naaayon. Inihayag din ng opisyal na ang proyekto ay bahagi ng mas malawak ng plano para sa paglago ng turismo at ekonomiya ng Camarines Norte. Kasama ito ng modernisasyon ng Daet Airport at pagpapaunlad sa Bagasbas Beach upang magkaroon ng sapat na pasilidad na tatanggap sa mga malaking pagtitipon at sa maraming bisita. Sa tulong ng pagkakaisa nila ni ng vice gobernador, naniniwala ang gobernador na ang bawat proyekto ay maging pamana para sa mga susunod na henerasyon.
1: Benji Parang, One Radio, One Radio Balita. One Radio Balita, Sports News.
2: Sa ating balita pambala kasan, nabigo ang gilas Pilipinas na maipanalo ang kanilang laban kontra New Zealand sa third window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers na ginanap sa Spark Arena, Auckland, kahapon, Biyernes, July 3, oras sa Pilipinas. Umabot sa double overtime ang bakbakan matapos magtabla ang score sa 93-93 sa unang overtime. Sa huli ay tuluyang nadaig ang New Zealand sa score na 106-102. Inabol ang New Zealand ang 1-point lead ng Pilipinas sa ikatlong quarter at tinabla ang score sa 83. Sa pagtatapos ng ikaapat na quarter, sa unang overtime, gitgitan pa rin ang laban hanggang sa nauwi ito sa 93-all. Pagpasok ng second overtime, nakalamang ang New Zealand sa unang dalawang minuto. Ngunit mabilis itong hinabol ng gilas at nakaporse ng 97-96. Dalawang minuto bago matapos na iangat pa ng Pilipinas ang kalamangan sa apat na puntos sa score na 196. Sa tulong ng clutch shots ni Justin Brownlee, gayunman nabilis itong labura ng New Zealand na muling nakapantay sa score na 100-all isang minuto bago matapos. Sa huling bahagi ng laro, hindi na nakabawi ang gilas dahil sa sunod-sunod na foul calls at isang inbound mistake dahilan upang tuloy makuha ng New Zealand ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ng gilas ang matitinding determinasyon at laban hanggang sa dulo ngunit hindi sapat upang makuha ang panalo sa double overtime thriller.
1: One Radio Balita Entertainment.
2: Sa ating balitang entertainment, napili ang Pinay girl group na Benny bilang tourism ambassadors ng Department of Tourism. Sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na ang bawat member ng grupo ay nagre-representa ng probinsya at bayan. Lahat anya sila ay may kaalaman tungkol sa makulay na may pagmamalaki ng bawat bayan nila. Dagdag pa nito na magiging matagal ang pagiging ambassador na may pagmamalaki ng bawat Pilipino. Ang grupo ay binubuo nina Joanna, Aya, Colette, Baloy, Gwen, Stacy, Mika at Sheena. Pinasikat ng grupo ang mga kantang Pantropico, Salamin at marami pang iba.
1: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita.
2: Ganap lang 34 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Subay niyo ang detalye ng ating mga balita ngayon po namang araw ng Sabado, July 4, 2026. Inihatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Ang inyong naging tagapaghatid balita. Ako naman si Alvin Benji Parac Maliones. Magandang morning. standby na sa programang The Number One Radio Show.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.3.

0: arrest. Arestado ka ni Benji Parak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Parak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
1: Wow!
2: Benji Parak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Good morning! Ang oras natin 49 after 7 o'clock in the morning. Magkita ko ba ginang sa mga nakatabay sa atin sa kanilang bahay, yung mga naglilinis ng highball. Ganoon din yung mga busy ngayon sa mga Santa Makmak na labahin. Makulimlim ang panahon. Si mga walang dryer. Kabado yan. Gawa sa akin nagparainit, di kong paralaba. Paano ka man ngayon malaba, Benji Parang? Wala lang ang tubig yung mga balon. Oh, yun yan. Back to basic. Yawal mo nagpiripirila na naman sa mga bubuon na dahil naubusan ng tubig. Shout out kay, ano, kay Yano. Kumikita ang kabuhaya ng kanilang mga balon na naman. Na ang kanilang deep well ay malalim. Sabi daw ay ilang dipa na lang malagbas na sa kabilang dulo ng mundo. Kaya grabe ang stock na tubig. Shout out ha kay Yano. Si Yano wala daw ano, wala daw batas. Parang si ano rin to eh, Sir, Senator Ewin.
4: Sometimes you have to bend the law.
3: Sometimes you have to bend the law. Ay, ano na kita? Well, natuloy-tuloy aircard natin hanggang alas 9 ng umaga tuwing Sabado yan. Dito lang sa 99.71 Radio Music and News FM Diet. Siyempre, spinning the hits for you. Ako naman si Benji Parak. Requested sa ating text line, Debbie Gibson from hits of the 1989. Sursumba, kuya pa? Paka-play man ang words by F.R. David. Ay, no problem. O yan at ikuyan ko na, isasara lang ko na. Garo sinap na, isasara lang na. Anyway, 7:51 is our time, all over Bicolandia, all over Philippines.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo?